ara mi olufe oruko mi ni woli rotimi ile somi babasi oni mo ki gbogbo edalaye to lori ofe lati ma gbo ohun oluwa lenu woli re ase ni mo pa tori pe ase ki bebe lati orun wa gbo iranlowo oju rere anu gbo o ko sokale sinu aye re njo ti le mo pe awon kan wa won ti ro pin pe awon o le ni lari mo awon kan wa won ti ro pin pe awon o le je niyan mo sugbon idasi olodumare o wonu aye won iranlowo oju rere ati anu o pada dide si won mo wa di eni to nkole mo wa soro ase jade gege bi woli gege bi ko ati riju olorun ni oruko jesu kristi ti nasareti lati orun gba o iranlowo olodumare ko dide si e mo wa gbadura gbogbo eni tin tori re sare ka tin se hila hilo wipe ko le wa ni ero oju kan imo won yo si baje o gbogbo eyin taja taja eyin ti e sise owo ni oruko jesu gbogbo n ti a pe ni asan ati ofo ni oruko jesu ko ni kolu ise re be ni ko se ni kolu oja re lone ni mo so tele gba o iritutu ni oruko jesu ko ba le o ko se si ori re bayi ni David wi o ni ohun mi yo ma kan bi owo ara ojo be ni omi yo ma se bi ri kutukutu owuro mo pa ni ase oro olodumare oni mo fi soro gbogbo ti a pe ni aleba keyan le ko ma ba ailakojo ailaseyori ati ainilari kini ainilari je en ti ori nkan re gbe se laye wa ni ko ni lari ogo ila ogo ko si lori e en ti o ni lari dati pe ko lola ko lola lori ko lola lori ko wulo ko jama kankan mo wa gbadua lati oni lo oju rere anu olorun loruko jesu yo ba le o ori be ko yi pada bo adua bo eni lohun jesu luwawa amen ara mi olufe egbo ikede yi gbogbo eyin omo imole alaye ati gbogbo eyin ti a jo gbadua lojojumo ni ilu kilu te ba wa e teti si oro yi ati wa ninu osu karun mo wa fe ki alarere ti mo la seyin mo si fe ko se ara mi olufe o kini alana o na ni wipe iranlowo ojurere ati anu lati oke wa oluwa lo fun mi ni message yen o de ni nkan to ba de kini nkan na to ba wo odun yi bayi to ba di next month the next few days I'm about to June to da odun isi meji now and I was born June 15 June 15 lojo ibi mi a de ma se birthday yen ti aye ma gbo ti orun yo si mo nisin bawo la se fe se mo fe ko mo pe loto woli si wa bene awon iko ati riju olorun won si wa o ma so fun yin mi ki se pastor woli ni mi o ki gbugbu awon pastor loruko jesu a jo se gbadde ogo ni on ki lo wa bi oro yi ko to di on the 15 yen June 15 mo fe ki gbogbo yin ti wa ninu owo ola ati oro wo mo fe ki ma lu lo repete lai lonka mo fe ko je pe eyin te ma gbe moto ti yin wa te ni moto tele mo fe ke po now ise adura anu ta ma nse yen o wa ninu bibeli o bibeli so pe oni fi ewe sofu for me emi yo si mo that is Psalm 51 oni fi ewe sofu for me emi yo si mo wo emi oluwa emi yo si funju egbowu lo mu mi gbo won ayo ati nu dedo e wu adete yen ntoluwa so fun ni pe lo si odo e o olori ogun gan ni olori ogun Syria namani lo Jesus so fun lo ko lo we en to fe lo we so ma ko le ma do mi sara awo ese now listen to me to ba ti le gbadua to ba ti dowo eleyi atogedegede awe ati adu ojo meta
lo ma fi gbe igbese yen bawo lo se ma lo ona ni pe akoko o ma sele bayi pe gbogbo en to gbagbo awon to ri e lana to lo ti tan won o pada ri e lola wi pe ah so ni abo nko wo wa di ape wa wo fun won so on loluwa ni ki se ona ti ma wa gba se o ma leke nka ki loruko eleyi oun na ni iranlowo ojurere ati anu latoke gba o eko sile iranlowo ojurere ati anu latoke gbo mi dada ti alagbara yo le daduro elo ni 8300 naira gbo le kan si 8300 egberu mejo ati 300 naira to ba lomo si loyin bo olomo si bi ki bi lorile ede aye ni gumere ni agbaye ra ko sende si won aye won si yi pada be ni ko so fun won ko gbawo ejo meta gbo mo gbadua mo lo sam 82 mo fi gbadua fun e gbo mi dada bi oluwa tin be ti emi re nbe epe aye lara re epe aye lara mo re ti ko ti je ki aye ri e gege bi eniyan gidi loni ki epe yen ko pare ase ni mo ma pa mo ni ko pare gbogbo owo ti a pe ni owo kowo owo odi owo okukun lara re loni ko pare danu ori be ko yi pada bu adua jesu oluwa amen ara mi olufe e ma gbagbe o lati ose yi lo ati wa available nitori wipe mo ti wa lenu e bayi for 1 week loruko jesu o si dada fun yin nipa ti ororo yen mo so fun yin na wipe se ri ororo ti back to sender egberu kan ti 200 loruko jesu o dara fun yin okan yin o si bale e ma gbagbe o gbogbo sekaseka e ma seka mo e ma ba tomo ni keji je e ja gbo on ti bibeli wi bibeli so pe o ni koto ti ota gbe o ni won jin sinu e ti kalara won iwo to wa gbe koto fun yan o ye ko mo ko wa ko si fun rara e o wa ni awon ti won de sile that is okun ton de sile oni ni won fi es ni won o fi ese ara won ko so gbo ti bibeli wi iwo na ma se ka fun yan ma si robi si yan loruko jesu yo dara fun e ma gbagbe ni ojo tuesday ti o nbo yi ni mo ma pin ororo then ororo ti mo fe pin yen ofe niyan iyen ti osu karun e ti igba ororo osu karun so now en te fe gba ororo yen e mura sile e gba we ni ojo tuesday adeki pemo e gba we ni tuesday now sheri ororo tin ba fe fun yin ti ma fun yin iyen oni sticker pure ororo ni sugbon back to sender ati anu sheri awon yen ti won e mo po yato o de we oni sticker lara so back to sender mo ye 12 niyan ororo anu just 1000 sugbon le ti ma fun yin ni ojo tuesday yen ofe niyan oruko jesu iwo ni eri kan o rogolo laye okan re o si bale nibo lati pade suru lere fuja street community o to wa nbe o le gba randu avenue junction wole o le gba bensi junction wole en ti en bo lati orile orile ganmu orile asapo kekere ekun te ba ti de shita under bridge ele lo si fuja street community hall to wa nbe en ti en bo lati my two estate so en te ba lati jigbo okota te ba ti de Celeste Express ibi to ti ja yin e wo moto to lo si Lawansin lati Lawansin e ko so fun pe en lo si Randu Avenue Junction te ba ti de Randu Avenue Junction yen e ko wole si nu Randu yen street akoko lapa otun yin oni Fuja Street community o to wa nbe eyan ra mushin oni mushin ajina mo gbagbe e wa gba ororo yen na ni mushin gbogbo eyin ti a jo gbadua ni mo se ni ose to koja mo kiyin loruko Jesu yo dara fun yin now e ja pade ni tuesday let's wa gba ororo yen ofe legba ni oruko Oluwa loruko Jesu yo si dara fun yin eyin toju elegba latoju elegba e ri moto to lo si shita to lo si Fuja Street lati Lawansin ni ojuweye e ri koropo to lo si Fuja Street direct loruko Jesu iwo ni eri kan mo sure fun enikan to ngbo mi gbogbo iji gbo eru aye eru ogun lara iwo to ngbo mi to ba gbagbo ni oruko Jesu ko jade ku lara re ase ni mo pa
ni oruko Oluwa Olorun Oga Ogun mo ni eru aye eru ogun eru okokun lara re ni oruko Jesu ko jade lo ara mi olufe mo gbadua gbogbo ibi to ti reti owo boya contractor ni e onisowo ni e tabi o fe gbowo nbi kan lati fun iranlowo ni oruko Jesu wa ri owo yen gba e ma gbagbe gbogbo eyin ara ijebu patapata to fi de mo we bafo jebu ode epe eje apade ni isagam ni ojo friday o friday ni mo fe pin ororo ofe fun ti osu karun ororo kan enikan ororo kan enikan number 2 e tun gba mantu fe nibo ni ni isagam sabo under bridge onijoku town hall bakan na ni ojo wednesday mo nbo eje apade e wa gba ororo tiyin na nibo niyan ni ilogbo elegba town hall ilogbo elegba town hall te ba ti de yanora bus stop lagos baragiri expressway ele lo si ilogbo elegba town hall then ni thursday to koja mo wa ni epe o eyin te ro pe ni mi o ni wa mo wa lepe ni thursday to koja to ba de to di thursday leyi mo ma wa nbe e tete de ago meje ni eyin na ma gba roro tin te ba ti de mot junction ele lo si glory of god event center ago meje la ma bere ade ma pari ni ago mokanla pe ero ibani soro yi 0706717 0079 idame wa e toni ore toni bere lati 1200 2000 send your si account number yi o si ra anugba ose yi ape o 00

Adede asiko yi ni bi gbogbo te ti lanfani lati ma te ti se akanse eto ni lati le se Signal Strength Nigeria Limited ti won fe ka ko ninu okuku ka bo sinu imole lai si wahala e ban ki gbogbo mo Nigeria.

0: o se bobo igbese aye omo eda
1: ile ya udile osade yi uso ate akure loke lesa
0: se ki abare aparu be
1: amu yi de
0: fasoran ti
1: o fa
0: aye yojo obi
1: ogorun odun ko pe laye
0: abawo ti rodu ise
1: wa di se la re mere
0: o mo pa uwo me irikire jobi
1: aye ko lorun ma bare afasoran ti si
0: aye won ara sofo tomo tomo re
1: e ko ku wa lo laye
0: ara ma isan lo
1: si tu ale sa arabe oroyi o ma dola
0: amu loke lesa bi ke igbese opo si
1: amu agboko soju omi mo bele te dire
0: aye olaba
1: baba me fasoran ti je loke lesa
0: gada le na mo lusa mu we tubu tubu
1: a ri gbeje lule ri lona uso
0: ere won yin
1: o na ri gbeje lule re lona uso
0: eje
1: dide osade yi uso ati akore loke lesa
0: e ka bare apa
1: kan la bi odun
0: ojo lori ebi
1: o gba keje lori ebi honorable oke woro ti mi
0: ati
1: oyin lade
0: ade ola ebi nisa
1: na po
0: exclusive
1: honorable ake
0: omo bomi
1: ohun la ko we
0: bi osade yi
1: kete ran le papo
0: abo kemi kede
1: lopo udile osade yi lulu akore o
2: ku dede asiko yi o eyin eyan rere ipinle osun koko moran toni ni mo pe ni mi ma wa isokan nje mo pe ibi gbogbo lati nilo isokan isokan lo mu ki osusu owo ma gbalẹ ko si ma mo toni toni asaju ilu tabi tawujo ti o ba lakasi nipa isokan iru won ni mo fa ori apakan da apakan si ti yo koju opo anfani ati mudumudun sejoba rere si abala kan soso ninu ilu bi ati wa ngbaradi lati yan asaju tuntun fun ipinle omoluabi eje kari daju pe a jade dibo fun asiwaju munirudin bola oyebamiji ambo
3: ambo is our man
2: pelu riri daju pe idagba soke tohun ti mudumudun sejoba awara wa kari ile o si kari oko osusu owo lami egbe wa apc lebe wa ereto ise ya
3: ambo is our
4: Mama wa olori Felicia Idowu Adekanbi ni Alabi. O ma ti re bi agbanre o nigba to pe 100 years. Se be mo pe leyin glorious estate of

0: Biodun
1: Ayode
0: omo orilede Nigeria ti o je arinrin ajo lo si ile mimo Saudi lati ijoba ibile Gombe ni ipinle Adamawa Malama Aishatu Muhammadu on lo se be ti o ti je pe ala ni Saudi Arabia lasiko igba ti o lo se ise olore ti aje odun ti a wa nu re yi gege bi iroyan ti so eni odun metale ni adorin na eni won lo ni arun iku grimu emi lojiji pelu bi okan re bi o se dede pana ni ojo aiku lasiko igba ti won rin ajo lati Jeddah lo si Madina gege bi alaga ajo ti nri si oro irin ajo lo si ile mimo Mecca ni orilede Nigeria ambassador Ismail Aba Yusuf bi o se se alaye ninu atijade Yusuf n lo so wipe lori oruko ijoba apapo ni won kedun pelu mulebe to je alaisi ohun lori ero ibara ni soro le to si so wipe won ti pe eni to je aburo ologbe ohun o maru jauro koko be lo gbadura wipe ki ala ki o se be ki o te si afefe rere o ko si gbadura fun gbogbo awon mulebi ohun wipe ki ala ki o fi ko se be ki o tu won ninu ko si bururu si ibi ti iku na ti o ti sa bi ohun logbe gege bi alaga ajo to nri si oro ile mimo Mecca lati ilede Nigeria lo bo se fowo gbaja fun awon mulebi ohun wipe ijoba ni o se atileyin to lorin lati ri daju wipe gbogbo awon eru ti o je ti arabirin ohun ti dori gbogbo owo ti o je amulowo rin irin ajo ati awon ajemonu kan ti o ye ko je ti re gbogbo re pata ni won ko fun molebi re o nigba ti sabuke wipe o jalaisi ti o si te molebi re na lowo latari bi won o sise takuntakun lati ri wipe gbogbo awon nkan wonyi on lo gba odo ajo ti ri si oro ile mimo ti Mecca ni ipinle Adamawa ti o gba dodo won Malama Aishatu ene o je wipe opolopo omo ati omo ene o gbeyin re o lara won ni Abdullahi Bello leni ti o je ikan lara onirawo lapa ninu ise ajo eso abo ara ni labulu NCDC eka ti Ganye be ke ni o je omo orilede Nigeria akoko leyi ti iroyin so pe o tateru nipa si Saudi Arabia lasiko igba ti won lo se ise olore ti odun 2026 e lo kayoku ninu iwe iroyin Daily Post iwe iroyin Punch atopo iwe iroyin mi to jade loni.
1: Kayode
0: biodun
1: afi bi ere ori itage ni o nibi to ti je pe egbe oselu APC bere si ni fi oro wa awon ti yo je gomina ni ipinle Rivers lenu wo pelu bi won si se gbe igbese na won ni o dabi eni pe boya won ti fun minister to wa ni olu ilu le wa iyen seun wiki lagbara lati pe ko je pe ohun gan lo ma fa omo oye eyi ti won yo dibo fun si ipo gomina ni ipinle na kale o tori won ni opolopo awon ti won je eni ti o sumo daada to fi me nikan to ti fi igba kan ri je omo ile igbimo asoju sofi orilede yi to si je pe ohun gan ni olori omo ile to kere julo ngba na yen Kenny Sinda ati eni to je commissioner fun oro ise ni ipinle Rivers ohun iyen Alabodori Ama George Kelly ni yan so pe o wa lara awon ti won se ayewo fun o leni to je pe nibi ti won tin se ayewo ohun eni ga ti se igbakeji alaga egbe oselu APC iyen Benjamin Nwoye ni o dari re ṣugbọn o opolopo awon iroyin lo tun jade ti won so pe ewo nkan o mo fararo fun gomina ipinle na iyen Similaye Fubara le to je pe o na ti o so pe o fe pada dije si ipo gomina ipinle ohun pelu bo se je pe owo hehe bayi ni won ti e fi mu oro re nibi ti won so pe won tin fi oro wa lenu wo won ni o dabi eni pe won ti e ri ti ero nibi ti won tin fi oro wa lenu wo ohun to si bi ninu to se be to binu jade nbe ṣugbọn sa ngba to ma soro eni gan tin se akowe apapo fun egbe oselu APC nile yi iyan Ajibola Basiru eni ti o je pe ohun gan lo se alaga igbimo eyi to je pe o n se ayewo ohun latari bo se je pe alaga egbe oselu APC iyan Yiruada ko si nbe rara n lo so pe bo lawon eyan se n so pe won a je ki o ri ojurere won o ni ko ri be rara oníṣẹ́ mi pé ẹnikẹ́ni tó bá tiẹ̀ ti yọjú sí iwájú ìgbìmọ̀ èyí tí ó ń fi ọ̀rọ̀ wánilẹ́nu wọ̀ ọ́n tó sì ń gbọ̀n yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ ó ní lára ìgbésẹ̀ láti pé kí wọ́n lè ṣe àyẹ̀wò fún ni oníṣẹ́ sì mọ̀ pé gómìnà ní í ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n gbúdọ̀ fún ní iyì àti ẹ̀yẹ rẹ̀ ó ní ìdí nìyẹn tí wọ́n fi sọ pé tọ́ kí owó kàn tẹríba lásán kó sì máa lọ ó ní kì í ṣe pé bóyá wọn rí ti ẹrù rárá àti rárá ni o ó ní nǹkan tó ń fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ ni pé wọ́n ti parí àyẹ̀wò àti ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò báyìí ṣùgbọ́n tó bá di lónìí òde yìí tí í ṣe ọjọ́ kọkànlá nínú oṣù karùn-ún ni wọn yóò gbé àbọ̀ wọn kalẹ̀ tí gbogbo ayé yóò sì rí àwọn gan tó pegedé nínú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò èyí tí wọ́n ṣe fún àwọn olùdíje ọ̀hún ẹ wo ẹ kọjá lọ sínú ìwé ìròyìn punch kẹ́ ẹ lọ kà á lẹ́kùnrẹ́rẹ́.

0: Osoju omi mo bele tedi re.
1: Aye Olaba.
0: Baba me fa se ranti je lokele sa.
1: Na gada le na omo lu sa mu we tubu tubu.
0: Ka ri gbe je lule ri lona osho.
1: Ere won yin.
0: O na ri gbe je lule re lona osho.
1: Eje.
0: Dide osade yi osho ati akore lokele sa.
1: Ke ka bare apa.
0: Akan la bi odun.
1: Ojo lori ebi.
0: O gba keje lori ebi onorebu oke woro ti mi.
1: Ati
0: Oyinlade
1: Ade Ola ebi ni sa.
0: Na po.
1: Exclusive.
0: Onorebu Akin omo bomi.
1: Ohun la ko we.
0: Bi osade yi.
1: Kete ran le papo.
0: Baba kemi kede.
1: Lopo udi na osade yi dunu akore.
2: Agbara ati nagboro
3: be ni turu ba gbale ba gba ta
2: ta la dari le si
3: a si ni boju lai pare re
2: sa ko se se ko se se ta ba ti domi tori na
3: ipa
2: ise ni to
3: ibi ni o ti ro to mu loni
2: yokun
3: tu di lalanu lase iledua nigba ta ni gbo bi si te ina ni gbo bi si a ope pataki lowo olotu eto yi olotu agba ati gbogbo awon ta jo meto e wa lolokun jo
2: kan
3: agbara lowo olohun ibarunje oni je ti
2: yi ami o
3: ni kan wa na
2: ami o
3: awa la mo wa yin na la mo ba o
2: ami ami ami ami
3: ah loko e
2: I shift commander Abiodun Ilorin le mi je alade alele lo ko ton fi ngbe mi laduge
3: Olukade lo ko ti mi akimoye de fale gan ni baba to bi mi lomo eriji yen ki ti na bi mi sibe na mo dagba si o ja ja mo re le mi
2: lo ja lo ja
3: lo ko to di wo yi ola
2: ola gangan ko to di wo yi ola bam bam bam ya nu asele
4: Tẹ́tí sí ìkéde pàtàkì yìí, ìwọ tí NIN rẹ ti sọnù àbí ìwọ tí kò tí ṣe NIN rí, yálà o ní ìpèníjà pẹ̀lú NIN rẹ nípa ọjọ́ ìbí àti orúkọ, àbí o fẹ́ sọ NIN rẹ di plastic oníke alágbèéká, kàn sí Alpha Computer ojúlówó NIN Enrollment Agent, ṣe àwárí ọ́fíìsì Alpha Computer kí o dẹ̀ tún ṣọ́ra fún àwọn alọ́nilọ́wọ́gbà tí wọ́n ń lo orúkọ Alpha Computer lẹ́gbẹ̀ẹ́ Wema Bank fún daju ati alaye pe afa computer sori number yi 0816245-3103 lekan si 0816245-3103 Please listen to this important announcement. Have you lost your NIN or you have not been registered for NIN? Are you facing challenge of any kind, such as error in name and date of birth on NIN? Or probably you are interested in converting your NIN slip to plastic card? Please contact Alpha Computer, a licensed NIN enrollment agent. Ensure you locate office of Alpha Computer beside Wema Bank, Obade Shida Road, Akure, and beware of fake agents around the area. For inquiry, contact Alpha Computer on this number 0816245-3103. 0816245-3103. Once again, 0816245-3103. Thank you.
5: Ku dede asiko yi ni bi gbogbo te ti lanfani lati ma te ti se akanse eto ni lati le se Signal Strength Nigeria Limited ti won fe ka ku ninu okuku ka bo sinu imole lai si wahala e ban ki gbogbo mo Nigeria ke si ja wa beta beta inte to ko de bayi
6: e ku dede asiko yi eyan mi tan gba mi le ni wakati oruko temi ni Aderonke lati ile ise alalibarika ni ile ise Signal Strength Nigeria Limited mo tun si de lati wa ja awon eyan mi beta beta gege bi ise mi bi mo se ma nja yin si
5: so ki la won kan te ko wa lote yi
6: ni ile ise wa Signal Strength Nigeria Limited ati ti ko awon solar systems kan wole ni keti bayi lotun lorisirisi ti awon solar system to ma gbe television yin to ma gbe fan to ma gbe DSTV decoder GoTV decoder start time decoder to ma charge laptop charge phone tono sinu ile pelu irorun
5: lawon te tun ko de bayi
6: be ni lo ni keti
5: elo ni awon solar system yi
6: owo ti o kan ni legun eyin rara lati 200,000 naira soke die ni solar systems wa ti bere
5: tin ba gbo yin ye awon eyan lanfani lati gbanu awon solar system to le gbe television
6: gbe
5: decoder gbe fan charge phone charge laptop bere latori 200,000 naira soke
6: bes ni awon eyan to ba ra solar systems lodo wa lasiko won ni anfani lati gba television kan tabi fan kan tabi GoTV decoder tabi DSTV decoder si lofe
5: promo nlo lowo ti won lanfani lati gba television kan decoder kan fan kan si lofe
6: sugbon pelu adehun ati ajoso
5: adehun ati oro ajoso nbe
6: beni
5: mo ti yo nti mo fe yo
6: bes tun ni Signal Strength Nigeria Limited so ti wa ko awon solar systems kan wole lotun ba to je pe o le gbe gogo elo lo na ni le yin pata television la fe so ni freezer la fe so ni refrigerator la fe so ni washing machine ni iron ni blender ni microwave ni gogo nkan ta ba fe gbe pata lo gbe be sun la lawon ile to le gbe pumping machine pelu
5: lai se na nepa
6: ara o
5: lodo yin bayi

0: ni bẹẹsi tun ni solar freezer wa lodo wa
1: en to ba ni di solar freezer
0: bẹẹni
1: o wa lodo
0: wa ni ile wa
1: e ba mejuwe bawo la won eyo se dele ise yin
0: ile ise signal strength ni ilu adu ekiti office wa ni go tv yellow building to wa ni ifegbe kegbe uba bank ni ajilosun ni adu ekiti ni ilu oye ekiti a wa ni signal strength office district 6 omodowa street ni idojuko afin baba wa oloye of oye kingdom ni ifegbe kegbe ti anti I to wa ni akure wa ni Signal Strength House 123 DSTV Go TV Yellow Building Old Hospital Road Oba Osupa Way ni ilu Akure to ba je pe osinle tabi ijokale yin gba wole ile keta si Olukayode roundabout ni apa otun yin e ti ma ri ile gogoro na ba Signal Strength House won kun ni oda yellow to ba je pe Nepal le yin fe gba wole te ba si koja Aquinas College Gate siwaju die e ma koja siwaju die eyin e kan soda te wo awo si yin ke to kan Olukayode roundabout ile keta ke to kan Olukayode roundabout te ba ti soda e si ma ri yellow building yen go civic building e si ma ri be gangan la fi kale si ni ilu awo e wa ni DSTV Go TV office to wa ni adjacent pa Ajashin House legbe Adeolu Nursery and Primary School ni Oke Ogun ni ilu Owo office wa to wa ni Ikare wa ni DSTV office Aframes Plaza Jubilee Road ni Ifegbekegbe Polaris Bank ni Ikare Akoko
1: ero ibani soro tawon eyan le pe si nko
0: ero ibani soro wa ni 081 01 01 01 04 04 28 28 04 04
1: ya tun mule kan si
0: 081 01 01 01 04 04 28 28 04 04
1: asiko re ti to lati je gbadun to po repete ma je kan fani eleyi o fu oru
2: wepa
1: signal send nigeria limited tun gbara mi ide won fo bale lote yi ni pelu awon solar system ti won sese ko wo lu biba awon solar system to yan kilala ki mole o le wa fun teru tomo ni an sun lokuku ko ru o tun ma mu ni osimo pelu signal strength solar tutu yi je korun o sanwo imole re korun o si tun je ki fan o fi ategun alaafia si wa ti molebi re lowo perete bere lati 200,000 naira o le die soke ni gbe aye egbedemoketi bere ni le ise signal strength nigeria limited bobambari ibe ni pe o tun lanfani lati gba television tabi fan go tv tabi dstv kan si lofe pelu adehun atoro ajoso ni o o ma gbe gbogbo ohun elo ilo na nu le bere latori television fan atawon decoder gbogbo yoju seyi keyi le ise signal strength nigeria limited kanfani o to tenubepo won wa ni signal strength office go tv yellow building legbe uba bank ajilosun adu ekiti number 123 signal strength house go tv yellow building obo osupa road old hospital road akure ati adjacent baba ajashin house oke ogun owo to fi mo Aframes plaza legbe polaris bank ikari akoko falaye epe 081 01 04 28 04
3: Aje ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa te tin anfani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyin bo ma so nkankan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se tun ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami iluwo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon duki ata mo si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni cdcare kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju cdcare ni inu yara agbara pelu mi ogbeni abdulakim okonla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
4: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni abdulakim okonla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba ti a mo si cdcare application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
3: gas
4: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
3: kini o ko ma se pe fe gbe won mara o
4: ni ti won lo gbo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo di lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
3: ogoji
4: ose lati mo sanwo
3: eh mo be bi n pe se won kokoko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die die bawo won se se
4: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo sanyoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won won sanwo iyoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fa lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikerin leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be be lo bo se wa niyan sa
3: eh ikini idi ti e fi se ba npe kawon yen koko san wule die de to di pe egbe oja fun
4: e se won lotu se ri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ku ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
3: eleyi
4: yo le mo sanwo lo so ti lotu en ti o si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara rara sa
3: eh se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
4: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ero nla pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyin nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe ah moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin eh eh gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni dayin laamu rara rara
3: nibo ni office yin office number ti an le peyin si
2: e kan si wa ni Danco Plaza Ajilosun beside Olo Motors opposite Maria Assumpta Catholic Hospital Ikere Road Ado Ekiti Ekiti State
4: olule se wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leko ni ilu Eko be ni olotu
5: number wa te le pe si ni 0707-484-3351 le e kan si 0707-484-3351
4: e seun olotu
3: oro le ti gbo lati enu ogbeni Abdulhakim Okola te je asoju CDK iwa na magore loni o le bade ti oni dukia
6: ore wa kilo de to roju koko bayi
7: wo ore o su mi oje iya isese petan lori phone ni o gbogbo abo da na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
6: ara nta wo nu shop o bo nipa CDK ni
7: CDK kini nje be
6: CDK CDCARE application asire ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele o si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo elo to bara fodi do su mejila tabi ogoji ose
7: iro ni o
6: toto han ni gbogbo awon kan elo nu le mi ori CDK ani mo ti ra won koda iPhone to wo lowo mi ni sanwo re tan
7: ah o si riru eyi o ti fi pa won fun mi lati jo yi
6: iwo lo bere sugbon ni bayi tete download CDK lori Google Play Store ati iOS App Store ki won na ma jaye CDK ni welemu ran to nilo ko ma sanwo werewere lai ni ele kankan lori e kan si website wa

0: So, aki ni bi gbogbo ti e tin lanfani lati mo gbo wa ni kanin Adaba FM 88.9 akura ilu ilaramokin la wa ta tin gbo nsategun akin kabo lori itesiwaju eto eleyi ti oje ti awon eyan wa ni ilu ugbo ilaje ona ni won se agbatero eto yi awon mo bibi ilu ohun won si ti wa ni ile agbara pẹlu wa nibi ti won mo ba wa soro lori oro idagbasoke ilu yi atawon igbese ti won gbe lati ri daju pe idagbasoke to se san odeba ilu ti an soro re yi awon mo bibi ilu ile ugbo ati ilaje won ti wa nle agbara ogbeni Henry Ojagbonmi e kan wa rale
1: kini o alafia ni o kodai mo fuge
0: esim bakan na ni ogbeni aye niberu egan nusi awon na wa nle agbara pelu wa
2: aye niberu egan osi
0: egan osi aye niberu aye niberu egan osi e kan wa rale
2: ake awon eyan wa ni ile e kabo sori eto
0: esim gẹ́gẹ́ bí a sì ti ń bá wá àti ń bá bọ̀ láti bí ọ̀sẹ̀ díẹ̀ sẹ́yìn lórí ètò yìí ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ àgbékalẹ̀ àwọn ìgbìmọ̀ tí ń rí sí ọ̀rọ̀ bí ìdàgbàsókè ó sì dé bá ilẹ̀ ugbo àti ìlàjẹ ojú wo lẹ fi wo ìgbìmọ̀ mọ́jì ọbàjẹ́ tí wọ́n gbé kalẹ̀ ẹ jẹ́ abẹ́rẹ́ látọ̀dọ̀ yín.
2: Ẹ ṣe ẹ rí àwọn ìgbìmọ̀ mọ́jì ọbàjẹ́ tolóyìnbó ń pè ní board of trustee tí wọ́n gbé kalẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá sọ fún pé àwọn company tó ń fọ́ǹdù ẹgbẹ́ yẹn Bolaos Community Development Trust àwọn ló yàn wọ́n ìgbà tó ń dẹ̀ máa yàn wọ́n wọ́n wo ìlú dáadáa ẹ mọ̀ pé àkọ́kọ́ ṣe ni eléyìí nígbà tí wọ́n ti gbé òfin Petroleum Industry Act yẹn jáde so wọ́n wá wò ó lọ́dọ̀ wa wọ́n wá yan àwọn ènìyàn sàràkí àwọn tó ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú federal government tó ti dé ìpele tó yẹ pé gbogbo ilé asòfin Nàìjíríà irú èèyàn tó ti ṣiṣẹ́ mẹ́ tó ti darí ẹ̀
0: tó ti ní ìrírí
2: tó ti mọ̀ nípa òfin wọ́n mọ̀ nípa òfin wọ́n mọ̀ nípa ètò ìnáwó wọn ti ṣe àkóso àwọn aṣíwájú ènìyàn wọn tún wo irú Niger Delta Development Commission wọn tún wo ibẹ̀ lọ àwọn tó ti ṣiṣẹ́ dáadáa nípa project wọn tún wo ibẹ̀ lọ wọn tún wo àwọn amòfin wọn yan àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọn yan àwọn bàbá wa Ògúnyọmí àwọn aṣíwájú wọn yan àwọn bàbá Ọbáyẹ̀lú Benson Ọbáyẹ̀lú wọn yan àwọn barrister Fẹ́mi Mọ́wò barrister bí wọn nà àwọn chief Mr. Pana ẹbí ṣe méjì àwọn chief Ọjàdùn àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn chief Àgbéjòyè àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó ń ti ṣiṣẹ́ ní ìpele yẹn tó yẹ pé wọ́n lè darí ètò yìí wọ́n lè gbé kalẹ̀ lọ́nà tó jẹ́ pé àwọn tó bá ń bọ̀ lẹ́yìn wọ́n bá nǹkan ńlẹ̀ nípa administration ètò láti darí irú ẹgbẹ́ báyìí wọ́n bá wọ́n lè ṣàkóso àwọn kan wọ̀nyí àwọn tó ń ti wẹ̀ tó ń yán kankan tó jẹ́ pé ní gbogbo ibi tó ń ti ṣiṣẹ́ kò sí àléébù kan nípa gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe àwọn yẹn ni Chevron Nigeria Limited tó ń fi ṣe board of trustee àwọn ìgbìmọ̀ májèlé bàjẹ́
0: kí ni yóò wà jẹ́ bí iṣẹ́ tí wọ́n gbélé wọn lọ́wọ́ kí ni yóò jẹ́ bí iṣẹ́ tí wọ́n gbélé wọn lọ́wọ́ gan-an láti ṣe láwọn ìgbìmọ̀ yìí.
2: Àwọn ìgbìmọ̀ yìí àwọn ló máa darí àwọn management committee àwọn management committee yẹn ló máa tukọ̀ àwọn ló máa tukọ̀ ẹgbẹ́ yẹn. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́kan yẹn àwọn ènìyàn tó ń wà níbẹ̀ yẹn wọ́n jẹ́ ènìyàn tó lọ́gbọ́n tó ń darí wọ́n tó ń darí private organization ti wọn lẹ́yìn ìgbà tó ń kúrò níṣẹ́jọba àwọn èèyàn mẹ́sàn-án ọlọ́yàn inú ibẹ̀ náà ni ọmọọba akírùntán àwọn wà ń bẹ́ẹ̀ to je pe awon na nse ise ti won gbogbo awon ti mo daruko won yen lo ni ise ti won nse to je pe won tin dari re o de nsa se yori so ko nse awon iyan be ton kon sare yan so awon to ba ti dari management committee yen awon management committee yen lo ma tun ma dari awon advisory won de yan awon eniyan to poju won awon lo nse ni ipele yen
0: oda baba Henry Ojagbomi kini o je afojusun gan lori agbekale igbimo yi fun idagbasoke ilu
1: mi atori mi se recipe gi afani ati edun ijoba ba pa na te gbaran mu gba epo ile yangan eniyan wa na ona mi wo pe o dara ya si bi en wa ko le wa ke bo bo nkan le ma lo
0: ta bo se to ati bo se ye
1: se to ati bo ti ye won agbegbe yen tori oro wahala epo
0: o da awon ton gbe kale yi kini ki de lero pe o je pe se lero pe awon eyan yi je bi eni ti o se fi okan tan lati wo pe nti oba to si ilu lati ri daju pe idagbasoke de balu won o ni fowo bo mole
1: o se atop ayi anyan ayi aje o ne je pe binu ye ga o si ye nu beru so ne kan aje o ne je pe an ti we anyan kan kan ya anyan wa ka gbo mi ye ke ke bayi ele duma eti lo nga na ye opolopo a so na le se biti biti a jo ne ya duro so didi idagba so ke le ba agbegbe
0: oda e seun e je ki n to bere ibere lowo ogbeni egausi e je ka boju wo a n soro nipa e menuba awon igbimo to je bi advisory committee to de pe awon ni won tun mo awon BOT ni o tun mo lanfani ati mo se amojuto won abi be ko se awale wo wi pe awon ti won gbe kale yi kini yo le je bi afojusun idagbasoke ti o le mu ba ilu
2: awon ti won yan sibe mo to la komo ni
0: awon to kaju osun ni
2: ibe ni seri awon gba ti kan o se program ti won kon se eto ti won
0: be
2: awon ma se iso eto ti ara ilu
0: to fe
2: ti mo de ti se ti won ti gbe kale ni se de plan awon company fura e awon fura won lo lo wa bi eto
0: so ti ni awon plan ti won fe gbe lati execute gan
2: nkan ti mo so na niyan won ti lo si ilu won ti bere lowo ilu ki le fe ngba ti ilu ti so nkan ti won fe won ti wa so the plan won plan ni e won gbe ni alakale sentele bi won se ma se to yen lori omi oro omi mimu oro ilera oro afara oro
1: ilewe
2: ilewe idagbasoke oro iwe gbogbo nkan won yen
1: amusagbara
2: awon na ti gbe kale ati na e mo pe ohun yen o jina sibi ti ati le mu national grid wole bi solar energy bi solar electricity supply beyin won ti se gbogbo eto won won ti bere won ti fi si eto yen plan yen fun odun marun todun marun yen ba pare won tun se odun marun mi so eto ni o n se nkan teyan kan ma debe to n kan ma ronu pe ki la fe se o eto yen ti wa nle
0: niwon igba to ti wa wa nle bayi nje won ti bere si ni mo bere la lori igbese pe se o ti n bere lori tori pe opolopo n gba mi lawon ilu ta n soro re yi pe boya omi komode oro ija omi ati epo ton wonu ara won se igbese ti n waye lati ri pe won ti bere awon plans ti won ni fun bi odun marun afojusun yi
1: o ti bere o ti n lo lowo ru odun to koja ti won bere si sise dada bayi won ti fun awon mo ile wo ni ino lowo owo fun ile iwe to di ni ba pele de yomba to ni mo gbo yomba
0: eso
1: 900 o le 900 atomo le we akobere ati college atamu to lo si le we giga won ti fun mo won de ti eto yen won ti pare e ni to koja eto tu tele ni pe won ti dawole oro lomi e kan yo le mu omi tori pe omi je nkan aye
0: beni
1: ti abodo ma
0: o ti se pataki
1: oloyibo so pe water is
0: life
1: mo fe ki ekeji mi e gan si ko so nipa oro omi e dada
2: lori oro omi o ti be mo so fun le ko mo lo to wa ninu eto yen teyan ba ni odo wa lorun omi awon oloyibo ma pe kinkan ni aquifer that iyen ni bi inu ile ibi ti omi ma n po si lodo wa awon be yen oji gan o le ma wo 1000 feet
0: o to romi
2: so awon omi kan wa awon skim kan wa ton ti se si gbogbo be yen bi ogun odun seyin ti won sise dada mo awon eniyan iho yen awon eniyan ma n wo pe oke ki n sare fi rubber ifami ki n sare hose ki n fi sinu e ki n na fa tete mi ki n kuro nbe gbogbo n se be yen lo ye ko ma ri o ye ki omi yen ko ma fa bi solar panel bo fa omi yen tru apelu pump ko fa mi yen lo soke
0: beni ko wa wa fa
2: mi lati ka won yen ma fa so awon yen o si ni ibe yen mo gba ton da so mi yen won so mi yen pe o kan ma lo si agba oke ni ko si treatment plant ta ma fi treat omi yen tori omi yen ibi to ti n bo yen o ni awon skim yen awon omi to wa nbe o ni iron so gba ti ni about August oṣù kẹjọ ọdún tó kọjá ni wọn tún ṣe gbogbo process yẹn tó ń sọ pé okay ugbo land host community development trust ẹ lọ máa
0: mójútó
2: ètò yìí kẹ máa ṣe ṣẹlẹ pé kò tí ì pẹ sígbà tá a wà yìí
0: tá
2: a bá máa kábàá kò tí ì pẹ oṣù méjìlá ìbẹ̀yẹn wọn kọ́kọ́ gbé consultant dìde tó lọ ń wo omi yẹn lẹ́ẹ̀kọ́ ìkan sí kejì sí kẹta títí dé ìkẹfà tí trust fẹ́ ṣe lọ́wọ́ so consultant yẹn ló máa gbé report wá pé ibi báyìí lórí omi eléyìí nǹkan báyìí lè máa lè ṣe síbẹ̀ omi eléyìí ó ṣe é ṣe nǹkan báyìí ó ṣe é ṣe nǹkan báyìí so consultant yẹn ti gbé rìpọ́ọ̀tù àwọn water scheme mẹ́fà wá ìkan ní oríire tán ìkan ní àwòyẹ ìkan ní jìrìnwò ìkan ní odò ńlá ìkan ní rẹ́bìmínú ìkan ní ilẹ̀pẹ̀tẹ̀ ṣe pé mẹ́fà ni mo dárúkọ
0: báyìí
2: ìlú mẹ́fà kan ló wà ń bẹ ìlú pọ̀ so tó ń bá wá ṣe omi yìí tán tó ti wá ṣe é mu eléyìí tó yìnbó pè ní portable water wọn á rẹtikuléètì ẹ
0: lọ sọdọ àwọn yòókù
2: àwọn ìwọn yòókù wọn rẹtikuléètì ẹ sí apá ìlà oòrùn wọn rẹtikuléètì ẹ lọ sí apá ìwọ oòrùn tó bá lọ sẹsẹ bí a tún lọ sẹsẹ bí wọn wá fi ibi tí àwọn èèyàn ti máa kún omi yẹn
0: wọn á fi sí
2: fèsì àkọ́kọ́ nìyẹn ní fèsì kejì wọn á tún lo àwọn ìlú tí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ wà wọn á tún ṣe so that ọ̀rọ̀ omi mímu yẹn kò ní jẹ́ ìṣòro fún àwọn ènìyàn nítorí ibi tí omi yẹn wà ìlú kan tí omi yẹn bá wà àwọn ìlú tó kù yẹn ọkọ̀ ló máa fi mú àwọn drum wọn
0: àgbá wọn
2: láti wá pọn nbẹ
0: yẹn kò ojú omi
2: ọkọ̀ ojú omi
0: ọlọ́pàá
2: wọn á wá lọ síbẹ̀ yẹn so wàhálà yẹn pọ̀ keyan to lo gbe oko oju omi ko to oko lopon ko to wa ko to lo pon mi nibi to mi wa so awon kan ti a n fe se lowo lowo niyan a de ti de korita pe mo so ka to ri bi osu yi to lo awon agba se se won ti ma lo si ti omi yen ko su to ta wa yi ko to lo abi pe korita tori
0: e to ya ki n bere bere ni pe tori pe o dabi pe oro omi o fe dabi pe o no je bi ipenija ti o n koju awon eyan wa layin ibe
1: ju
2: o po
1: ya po a de wa lori omi ya yen po ju ri omi la gbe
2: sori to ti a ba le se eto mi to de awon ilu wonyen ko n so mi ni ko n se mi mu ni kan bi fi fosho ni kan ilera gan mo se pataki
0: beni
2: en ti oro mi gidi mu o ma affect ilera e so awon eto yen la se koko n wo pe o ya ka sare wa awa a le sare ju bi o ti ye lo
0: tori po ti ni ilana ti e gbodo tele
2: beni beni tori awon consultant to fe lo sise yen awon lo ma so fun wa igbese ta ma gbe kan to le se bill ti agba se se ma lo so ati koja pele yen ati mo advertise si awon ise won yen ni punch newspaper tori on se kan ta agbe sabe tabili hope newspaper won ta advertise awon eyan awon agba se se lati agbegbe yen ati bi miran won ti wa pe awon le sise bayi so o kan ko ka so fun won pe o ya o eni to poju won o ya lo
0: ma sise lo
2: lori awon de so ma so fun yin pe ko su yi to koja ati ma gburu awon agba sese yen ati ma gburu won because o se se ka se ti wa pe iwo to le se daada o ya lo ba wa wo bo se ma se oro mi yi
0: ora nje o ni bi asun kan ti o je pe won samojuto lori oro awon ise akanse yi
1: asun won wa bi ti eto owo ta ma fi sise won o wa to duro de
0: se awon ara ilu na je awon na contribute si bi abi awon ise ile kan ni won
1: won fe je ki gbogbo wa o mo pe ni ilu kankan won ti yan eyan merin o pelu baale ilu yen abi oba won je en ton se asoju obinrin wa nbe odo wa nbe abi asoju wa gbogbo ilu to wa ni ile wo ki ohun tun ba mi se
2: e je ki n gbe won lese e so nipa boya ilu ma da owo
0: boya ilu na o satileyin boya lori owo na ni abi ko je pe boya atileyin tawon na ni se boya ki ilu na kopa
2: se ri bi won se gbeto yi kale bi ilu ba lowo tan ba nse ile ilu le fi owo se kan mi tan to ri pe o je gita kan so bo je gbeto yi kale owo yen a wa si a wa lati company 3% of their opex da meta ni da mewo owo ti awon na fi fi eto ti won awon to n wa epo so ton ba gbe owo yen bo won gbe sinu collection account ninu collection account yen wa mu ida ogun nu re won lo invest pelu fund manager won gbodo fo oko yen won gbodo na ida marun ninu e ohun lo ma fi ma se administrative won run won lo won se gbogbo e so 75% to kun ni adojo now iyen lo ma fi se ise lo ma so ma fi se scholarship to ma fe se omi to ma fe se ile iwosan to ma fe se afara iyen lo ma iyen yato si ile ta fi invest ninu marun yen won le debe na o won se budget pe won gbe fun awon igbimo majo ba je board of trustees won kan fun won be pe kan ma nawo lo
0: a gbọdọ fun telu
2: company to mu owo wa company yen funra e bo ba fo telu ni bere odun won te ni release owo fun won debi pe won nawo ibere odun yen ni budget wa ko se budget osose abi osu abi osu meta meta abi osu mefa mefa so ton ma fu hotel lu yen won wa mu lara owo yen won fun o ya em lo ma na e ma run de e fe se meeting e le de be decide pe abetin inu owo te ti budget fun ipade abi ipade te fe ba ara ilu se maybe stakeholder meeting abi AGM inu owo yen ni o ti wa akole ever rankan ni bi office expenditure ever ra awon iwe te ma fi print nkan gbogbo kini yen lo ti budget sibe so owo ele yato si owo te niyan kan ma lo bo un se ro o n se bo se ro lo ma na o bi ase se wa lori e won de ti wa ni lati igbimo asofin loke o lo ti sofin yen pe da marun e le noju da marun lo
0: oda na e je kin wa bere tori akoko wa o tin lo were kini awon bi eto ironi lagbara gan to wa fa won to je bi eyan ni ile ugbo ilaje to ni awon eto ironi lagbara kan ti won tun se fun won
1: loto o ti eto e wa nle mo ma se eto e wa nle to de ma wa yi laipe
0: o se ma waye ni abo ti wa nle
2: e kan ti wa empowerment program ni gba ti ni odun to koja awon igbimo kan to ma nlo fun igbe igba dagbasoke Niger Delta pind won pe awon odo wa won lo bi 70 won pe ni government technical college Otupupa pe kon fun won ni ise kon ko won ni ise owo so won ko wo in a long one ti ugbo Langhorst community development trust to le se ko fi rorun fun se mo pe ilaje o jina so to pupa
0: beni
2: so won to se ran lo fun aba omo yen no se ma wa ti won ko se yen igba ton ko se yen ton o wa ko irin ise ti won fi lo ma bere ise yen iyen eto ti nlo lowo lowo bayi lati ri pe awon ise ton omo yen a fi bere ise won fun won eto de tin lo lowo lowo lori awon empowerment program awon obirin bi pe e wa gbowo ke fi sowo but ele ti mo ti se oni mo so yen nipa oro ikose owo wa ko e mo kete ma kose o ma nilo bo ba kose tailor wa nilo machine weaving machine sewing machine iron ati gbogbo nkan be a fe ati so won ti kose ton awon yen ti kose ton o ku kon gbe awon ise le won lowo
0: tori akoko wa baba kini ki awon ara ilu kini kan si tun mo reti kini moran yin fun
1: la se fe ma lo ma be gbogbo akamisu e ma reti pe ayo wa fe de
0: ayo nbo tu won ni ayo nbo ireti si re ireti e reti e ayo nbo lagbara lo teyan ba ti nigbagbo abi be ko ni igbagbo se pataki ayo nbo to ibi ti arimo na re lori eto itesiwaju ile ugbo ilaje ye ti o je pe awon omo bibi ile ugbo ilaje ti won se agbatero re ti won dari baba wa Henry Ojagbomi awon na won wa ni ile agbara
1: ko ni ke ma pe omi ki se baba o
0: agbale tu baba so bakan na ni ogbeni aye nuberu egansi awon na wa ni agbara ti ajo se le ni iyoku yo tun di ojo mejo lagbara lowo olodun ti atun mo pade opo yemi jo oda o na lo ko temi je o ire o

0: bá ẹgbà mi ẹra mi kalẹ ọrọkọ mi yi ma ti sumi ise lo pariwo ẹyin didun ara riro ẹ wo mo se mo pe ko le mu ọkọ lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kan sun lo ni
1: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogo bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o kagu ẹyin didun ara riro afọ gẹdẹgẹdẹ ẹjọ ti ara danu logo lomo okunrin agbaduro tan ti o si ma sise akọni lodun lolufẹ rẹ iwe atebo la fi pelu rẹ ajo nafdac fonte gbugba o da alago ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe

mo tun kin pe kaabo sori eto ti a tin ti atupale nipa ise iriju awon eyan wa ti won ba wa lori ipo oro nipa senator jide ipin sagba ona la n ba bo ati soro lori awon ile eko ta won mo to kude ka to fun elomi o ni ipinija oju elomi oro siso ni wahala awon kan wa to je pe atirin ni wahala ti o n ba won fira gbogbo awon woyi pata loro won ma n ka senator jide ipin sagba lara bi awon oluko won abi awon to je awon to sumo won bi won ba ti ta awon osise senator jide ipin sagba lolobo kia ise ti ma

0: ti eba wo awon to wu ni ipinija eya ara won yi e ri pe special people ni won to te je pe won need special attention tori be ni senator jide pin sagba to se nfun won ni special attention ilewe kan lara won ilewe won yi nbe ni owo kan be ni kare e lo beere lowo won lati le fidi otito mule e ri wi pe ipa ise jide pin sagba o kan won lara ati ti kare ati ti ilu owo adupe pupo nile yi senator jide pin sagba ni eni to saba ma nba won iyan e se ipade po ni gugu gba ti won de tag ni town hall meeting with critical stakeholders awon eyan e saba se elomi bo ba dori ipo ton bayi to ba ti lo e te ni guru e mo elomi gan e ti e le ba soro tori te ba ti ri oju e bo se ma ri ati si yin gan in te yin gan ba bo yo kokko pare mo yin ni ku e ni le soro mo e lo wadi awon ti mo nso yi eye te ba nse be e tete lo jawo o tori n ti e ba se ohun la won eyan o mo royin sugbon te ba wo jide ipin sagba to ba duro bayi te ba fe ba soro erin gan ni okoko fi pade yin o wa humble o free ara e ki se ni to je pe in te tin gbe bo gan te fe wa salaye fun ngba ba ti roju e bayi hey e kan yo koko pura mo yin lokan ni iye gba po ti o tun joko o
1: gona tun ba ni baje o
0: bi la ba so logologun se ninu oloko ma dun moro yin sa nitori e lawon to ba ti ju ya tawon ololufe ohun rere ohun do no senatorial district tin gosuba kare fun senator jide ipin sagba won lo ku ise poku omo se nkan to wulo fun ojo la won olugbe ni ohun do not lo n dawole se wuruguru to di answer danda wi oloko ogbowo o se bebe lori eto eko eto igusan eto ise ogbin ati leyin fa won onise owo onisowo Bosri fawon akeko ewu ti ICT centers tawon mo wa ti se danileko won de ma gba laptop atawon irinse mi kawon ne o le deni pataki to ma wa independent lojo waju opo ninu won lo ti se daada bayi ti won de dupe ewu atuse ona lorisirisi ewu kiko oja ewu ti na solar atawon kan pataki be ta le kato oh my god eni to ba laju lo ma rira wo lowo ale eni ba leti to latile lo ma mogba ojunku eni ba diju mori o le ri nkan ara ni popo tori agba to ba lomi ninu ki woro woro kiri agbegbe oh senator jide ipin sagba sise pupo iye lo fa tawon igbimo kan fini ka jade ka polongo e ori gbogbo lolu fe nkan rere to de mo yin nkan rere gbosuba

0: ba lo sile yin se ri bondu kini ti mo so ti omode yen eyo kan je 2300 naira egbo mi dada owo bread kan le ma ra ready made nla kan lodo wa up and down kan fasasi kan prada kan sara kan ati bebe louis vuitton eyo kan 2300 naira te ba mu gown ta npe ni ball gown awon jean lori sirisi lo ni ranran e wa ma wo ki se country kan na ti di aso fun wa gbogbo awon orile ede na pawo po won awon fe gba wa lowo okirika idi ni e to fi je pe te ba gbe bondu aso wa e ma ba aso US e ma ba aso UK e ma ba aso Asia countries na pawo po na lawon fe ran wa lowo so te ba ti gbe bondu omode e ma ba aso okunrin e ma ba aso obirin be awon aso te ma ba children jeans e ma ba children ball gown e ma ba up and down e ma ba track suits up and down e yo kan o je 2300 naira e gbo mi dada jean kan ati top e ngba mi Eba mbe 2300 naira e ma ba blouse e ma ba t-shirt e ma ba polo e ma ba trouser e ma ba up and down e ma ba jumpsuit omode seri te ba ti mu eyo kan o je 2300 naira loju bondu 100 pieces lo wa wa ninu bondu lo wa ninu pack kan lo wa ninu belly kan seri te ba ti wa gbe 100 pieces yen o je 230,000 naira ni bondu kan nigba ti eyo kan je 2300 naira ki n to te si waju number 1 is 080 38 09 17 44 080 38 09 17 44 Number keji 070 123 29 174 070 123 29 174 Number keta 090 73 75 92 17 090 73 75 92 17 Bondu keji o je bondu agba ati omode bondu agba ati omode yen aso omode a je aso odun kan di omo odun mejidinlogun de e wa baso agba na nbe e ma ba t-shirt agba e ma ba trouser omode e ma ba jean omode e ma ba ball gown omode e ma ba hoodies omode e ma ba tracksuit up and down omode e ma ba top nikan e ma ba ball gown e ma ba t-shirt ati bebe lo combination omode ati agba sibe sibe eyo kan o je 2300 naira 2300 naira gbogbo bodu omode ati agba na o je 230,000 naira tori pe 100 pieces lo wa nbe seri bondu keta o je aso sisi nikan awon aso student tomo institution wo awon aso iwoyi e ma ba crop top ati long trouser nbe e ma ba lady jeans nbe e ma ba gown nbe e ma ba short gown nbe e ma ba designer up and down e ma ba prada up and down e ma ba fasasi up and down e ma ba zara up and down lo ni ranran be egbo mi dada e yo kan na owo bread ni o je 2400 naira nigbati 100 pieces of ladies assorted wears o je 240,000 naira up and down Louis Vuitton 2400 naira up and down e ma ba jumpsuit e ma ba gown e ma ba ladies jeans lo ni ranran ko ti e niye e wa gbo mi different sizes le ma ba nbe seri bondu e o je 100 pieces nigbati 100 pieces to wa ninu bondu o je 240,000 naira 240,000 naira e ma gbagbe seri te ba ti dodo wa awon taja oku okunkun lodo wa tori pe a ki ta okirika se ri gbogbo aso te fe rai le ma ri ninu bond we transparent nylon lo wa gbogbo eyin ta wa ni ondo gbogbo eyin ti wa ni ekiti eyin bini gbogbo eyin ta yi gbogbo ondo state ka kiri e ma bo ni akure ibe la bale si e ma wule wa sikin slan leko mo gbogbo eyin ta wa ni akure e ku orire bondu kerin o je aso agbalagba okunrin nikan soso se ri te ba de ni boutique ni gbogbo nigeria kingsland aso kingsland lo wa nbe se ri te ba ti gbe bondu yen eyo kan je 3500 naira nigba ti 100 pieces si je 350,000 naira so ba mu udis kan udis up and down 3500 naira so ba mu jean agbalagba okunrin 3500 naira crazy jeans or mad jeans 3500 naira designer jeans o mari top okunrin o mari t-shirt o mari polo o mari round neck o mari udis eyo kokan o je 3500 naira o soro gbagbo bo ba debe o le gbagbo bo ba wa debe o gbegba ope gbogbo wa patapata e je ka da girigi ka ma bo gbogbo eyin te wa ni akure patapata gbogbo eyin te wa ni owo nibe ni abale si bi mo se nsoro yi sori bondu okunrin yen 100 na lo wa nbe 100 pieces yen o je 350,000 naira ti eyo kan loju bondu to je 3500 naira 3500 naira ki to tesiwaju pe si number yi 080 38 09 1744 080 38 09 1744 number keji 070 123 29 174 070 123 29 174 number keta 090 73 75 92 17 Sherry Bondu karun to pari gbogbo e sori gbogbo tan pe ni gown laye awon bubu gown awon designer gowns tan sise si kanle awon Gucci awon Versace tan sise si with their logo eyo kan je 3950 naira 3950 100 pieces si wa je 395,000 naira assorted gown for ladies ni oju bondu gbo mi dada 3650 naira e ma ba bubu gown e ma ba african gown e ma ba gbogbo ja wa a ki nta oja tan se nile yi seri e ma ba church gown e ma ba office gown e ma ba dinner gown e ma ba long gown e ma ba medium gown e ma ba short gown eyo kokan o je 3650 naira 3650 owo bread meji le ma ra gown lodo wa bondu e 100 pieces lo wa nbe 100 pieces yen o wa je 365,000 naira seri gbogbo oja wa ipatapata e le dodo wa kera laji ko si be sera ready made kan ni 1008 tera gown ni 3650 naira tera up and down ni 2200 naira wo mi ti e ni jere te ni dupe lowo olohun ni gbogbo bikibi te ba tin bo iwo ton bo lati ondo lati owo lati ikare akoko iwo do wa ni bini gbogbo eyin ekiti te ba tin bo lakure e sa ma bo ni old garage bus stop ni ilu akure old garage bus stop lembo te ba ti de bebere number 6 Aroromi street opposite old garage bus stop ni be gangan la wa owo to ma fi raso marun lo ma fi gbe bondu kan lodo wa iwo na ti bi kan bere iwo my institution to mo se to fe se to ko ti bi kan bere owo ase layi gbogbo eyin ti e n woju olorun fun owo rere iwo to wa ni office iwo na ti bi kan bere ko si bo se ma se to ni jere gbogbo awon bondu wa different sizes different design wo mi bo ba wa gbe aso 100 iyike yi ninu awon bondu ti mo ti daruko yen ikan o le jo kan bo gbe ta omode 100 design lo wa nbe bo gbe tagba 100 design lo wa nbe e sa ma bo ni old garage bus stop ni ilu akure old garage bus stop lembo te ba ti de bebere number 6 Aroromi street opposite old garage bus stop ni be gangan la wa number 1 is 080 38 09 17 44 080 38 09 17 44 Number cage 070 123 29 174 070 123 29 174 Number keta 090 73 75 92 17 090 73 75 92 17 Gbogbo eyin onisowo aku igbalejo Kingsland Heritage ready made alaso 1800 ready made tutun owo ere la o ma se a o bori igba yi
1: Mo ngbadun adaba.
2: Gbogbo wa la ngbadun adaba.
3: Tẹ̀lé ní gbòòrò lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí.
4: Wò ó bẹ́ẹ̀ là á bí ni ìṣòro iṣára iná mọ̀ ni. Bí o bá jí, gbogbo ara máa romí tí iṣára yóò máa fà mí so láti bàrá ìdídí ẹsẹ̀. Ni ó máa romí gógó débi pé mi ò lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀. Ìṣe lọ́wọ́ mi máa ń kú rìrì àti ẹsẹ̀ mi ti máa ń kan mí gógó. Kódà ìrorun ń sùn dédé. Wò ó ọ̀rẹ́ mo ti gbìyànjú mo rọ́nà báyọ̀ jẹ. Ayé ọ̀hún ti ẹ̀ wá sú mi.
5: Agbóhùn yìí ṣe ló ṣe ń jẹ lọ́bẹ̀. Ṣé wo gbọ́ nípa bàbá òkè ògùn ni? Ògbólógbò ọdẹ tó ń fi wí àtẹ̀gùn sọmọ aráyé lóore. Lórí èyíkéyìí ìṣòro tó ń jọ ọmọ ẹ̀dá lẹ́nu. Ìwọ náà gbìyànjú kọ̀ sí bàbá òkè ògùn lónìí. Ẹ máa pe 070-64-60-6419 070-64-60-6419 Bàbá òkè ògùn àgbàlagbà ọdẹ tó ń fi wí àtẹ̀gùn ṣèwòsàn.
6: Mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ mi ní dídé àkókò yìí. Àgbàlagbà oníṣègùn kan bẹ ń bí pẹ̀lú mi. Bàbá òkè ògùn lorúkọ wọn. Ṣé rí bàbá yìí ti bá ti rí wọn tán bá ti wá báyìí? A ti mọ̀ pé ohun tí yóò ṣe gbogbo ọmọ Nàìjíríà láǹfààní ni wọ́n máa ń mú wá. Ohun tí ó ṣe pàtàkì, ó máa ń jẹ́ ohun tó jẹ́ nípa àgọ́ ara ènìyàn ló máa ń gbani nímọ̀ràn lé lórí. Bàbá ẹ bá wa kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà.
7: Ó ṣe àtọkùn. Mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Èmi tẹ̀ ń kiyín ni bàbá òkè ògùn. Tí gbogbo ayé mọ̀ sí bàbá ìsẹ́yìn. Bàbá lówó lọ́wọ́. Àlàáfíà náà làáfí lólé ayé. Kọ́lọ́ má jẹ́ ká làáfíà ara wo di fi àfíà o. A gbọ́dọ̀ máa wo àlàáfíà ara wa níran. A gbọ́dọ̀ mójútó ara wa. Kọ́lọ́ má ṣe wá lẹ́ni tí ó máa wà nù lé tí ó máa gbọ́rọ̀ òta. Èmi bàbá òkè ògùn mo wà ní nọmba 4 Dúdú Yẹmí Lane opposite Oyèmẹ́kun Grammar School nílùú Àkúrá. Báyà wọ́n wá fẹ́ bèèrè ọ̀nà lọ́wọ́ mi. Àbò onímọ̀ràn kan tó fẹ́ bí mi. Àbò fẹ́ bèèrè lórí ọ̀nà àbáyọ. Pè mí sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi yìí. 070-60-60-64-19
6: Ẹ ṣeun, bàbá. amọ ipe ohun teyin ma ngba ni nimoro le lori ni ile ise yin isoro nipa iso ara ni bawo le njo se le mo pe ohun ti ni isoro ninu iso ara re
7: o se atokun bi ise ara ba ti ni isoro gbogbo nu ara na lo ti ni isoro yen apere wo ni wo wa nri ninu ara ti e nwo to ngba mi ninu ile elomin ni to ba ti sun to ba ti jin bayi laaro yo ma ri pe gbogbo nu ara lo bere si ma ro hun ni elomi o le bere ko mu nkan nile elomi o le nero pe elomi to ba fe joko bayi ati dide nile re isoro ni afi ko se wa omo ko ti o fa dide tabi ko se ma fowo mu ogiri ko to le dide nile elomi o le rin ibuso kan si ibuso keji afi ko joko ko simi ko le to ma rin lo si waju elomi ere orun sun arara balo mi ba ti egbinju to so orun wakati kan aborun wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re isoro ni e ni o je bi ogun seju ogbon seju ko ni le dide nile yo da be po se wahala loju orun ni tabe enikan ti e na ni papa loju orun to ba tun gbinju to dide le bayi to ba fese le le bayi yo ri pe sele se kan gogogogo bi eni to fi ese le egun tabi egbo wa ninu atelese re iru eleyi oda le mi fi ma so pe ma ja daka ti wa na ba ti riru apere bayi gbinyeju ko wa yoju semi babo ke ogun fun imore ati oni abayo mo ti ko awon egbogi to wulo fun okunrin ati fun obirin mo ti ko wa lati ilu sayoro ninu ile ise babo ke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura ero bani soro mi re o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 ika yi ti se akoba fun elomin to je pe apa kan elomin ese kan elomin ko ti e le dagbe elomin o le darin afi ko se ma fi opa sikete ese tabi to ba fe jade ko mo se ma fo jade elomin ati soro re isoro ni agba kan ara elomin o ti e sise mo rara elomin o ti e ma ri pe gbogbo nu ara ohun ti e ku ni tai tai elomin o ma ri pe nbe wo ohun se nkuriri be le so elomin o ma kuriri be le elomin o ma ri patele se ohun bere si ma kan ohun gogogogo be elomin ba sun bayi kile o to mo elomin le si eyo bi e merin bi e mefa iru eleyi ma sakoba fun isin ara ni mo fi so pe ka gbinyeju ka dide nle ka wa janfani ewe ategbo eyi ta gu eyi ta lo eyi ta salategun eyi ta salorun ta ti ko wa lati ilu sayoro to wulo fokunrin to wulo fobirin ka wa janfani re nle se babo oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nilu akura ero bani soro mi re o sabu o 64 60 64 19 oh samu o 64 60 64 19 elomi ti e ti gbinyeju latun o ti gbinyeju sosin be ba ti e bi elomi pe bawo lo tin se ko ti e le ri alaye kankan se npe ba dele elomi bayi e ri pe abohun na se isegun bile ni a pe mo ti loyi mo ti lohun mo fe ka ja dupe lodo olohun mo ti ri egbogi mo wa kuro mo ti mu wa si ilu akura to je pe a ri anfani re je ni ilu akura ati agbegbe re ngba teyan ba ti gbinyeju sotun to gbinyeju sosin awon agbalagba ni beru ba koke to ba kan ile oni bi kan gbe si ngba ti won na ba le gbinyeju to ba le yoju si mi si olohun ba ni won ni o le ja anfani egbogi mo wa kuro yi o ri pe lagun olohun o ni wa ba kan na mo gbogbo eyi to ti gbinyeju si wa to ti gbinyeju sawo yen o ri pe lagbara olohun won ni o dupe fa olohun ni o dupe ta lo mi esoju lasan o ngba to ba dodo wa a gbinyeju a se be lohun fun baba je pe nkan kan wa nbe ni lagbara to olohun o si ri pe olohun oba yo gbadu ati ene ni le ise babo oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akura ero bani soro mi re o sabu o 64 60 64 19 o sabu o 64 60 64 19
6: esun baba mo fe bere kan lowo yin se onje ti anje lasiko yi tabi wahala wa lo papoju to sakoba fun agbo ara wa tori awon baba wa won ma dagba won ma dogbo won si ma ta kebe kebe kini o fa
7: o se atokun ibere to bere yi ibere to dani eje ka wa na sakese awon kan ta anje lasiko yi ata won kan ta mu ba won kan yi se da to ti won du to be na lo nsa ko ba fu agwara wa elomi ise ejoko lo nse be elomi ise duro lo nse be elomi wahala losan wahala loru ni be elomi ba wa wonu le yo ma ri pe gbogbo baraji lo be si ma ro hun koni le soju se re to ya ko se ninu le mo tabi ko ke ma gbo pe gbogbo ara ni won Bala mi ba lo le gbonse bayi bi ogbon seju ogun seju koni le ri gbonse se ta ba tun mi ejo sese gbonse yen bayi koli o bi te wura bayi ni o ma se ese a wa won baba wa elomi isi agbe lo nse be elomi isi ode ni elomi o se wahala lataro titi di ale won tun fi ese rin loko won fe rin pada wale be ni won si tun ma ta kebe ogbon ewe ategboyi na ni won da elomi ofara ni ti e yo kan ma ri pe gbogbo onu ara bere si ma ta ohun ni elomi to ba ni eleyi ni yohun lenu leni elomi ani eleyi lo tun yohun lenu lola elomi o ti e le so bi tin se ohun ina mo fi ni eje ka wa janfa ni ewe ategbo ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oye mekun grammar school ni ilu akure baya wa fe bere one abo ni maraka to fe bi mi sa pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ati e ma so pe ohun o ni nigbagbo ninu ewe ategbo mo nbe ko ibayawo ti bayi to je ododo pade ni ngba ti won na ba yoju sodo mi ko wa janfani egbogi mo wa kuro o mo ri pe bi ewe ategbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi lo to ewe ategbo ona won ti jin ko si n tosi mo sugbon wa ode ko si bi ta le lagbode ko si bi ta le wa egbode la ri ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin ngba ti won le ba wa si odo mi ka wa janfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin mo ko wa lati ilu seyin oro eyin na mo pe mo ma so pe ode ni mi ode ni baba mi awon ode si ni a le ririn ogoji iseju a le rin ogota iseju a le rin lataro titi dale ta ti ni isoro kankan ninu ise ara wa be la ni isoro kankan ninu egungun ara wa se bi anfani ewe ategbo yi na la wa na eje nitori amo fini kayin ni awa je anfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun wa lati ilu seyin oro papa egbogi mo wa kuro mo ti ko wa wa tọlọrun ba ni ko gbẹju to le yọju si mi gbogbo to ti nagbara to ti nagboro to ti ro bi baya o le kuro ninu soro yi fọkan balẹ lagbara ọlọrun ti wa na ba wa o je anfani egbogi mo wa kuro to si mo pe gbogbo to ro bi ko le latun se yan o dupe lodo ọlọrun ma bo wa ni le ise baba oke ogun number 4 dudu yemi lane opposite oye mekun grammar school nilu akure nbe lawa a ni fara nira wa baya fe bere one tabo ni maraka to fe bere lowo mi pe mi sori ero bani soro mi yi o 7 64 60 64 19 o 7 64 60 64 19 be la lo mi yo ma ri pe baya bo hun ba tin se eyo inira lo hun fin se eyo elomi amata elomi amaro lagboro olohun won na wa ninu awon ti o ma gbe gbo pe number 4 dudu yemi lane opposite oye mekun grammar school nilu akure to ba fe bere one tabo ni mare to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro ni yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 CC 419 alaafia ara wa oni di fi afia oriba
4: awo ma ti eri ni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara e na mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo de bi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju corona virus je ayo ohun ti e wa su mi
5: agbori isi lo si je lo be se wo gbo ni pa baba oke ogo ni ogulu gode ton fi wi atego somo ara aye lore lori eyike yi isoro ton jo mo edalenu iwo na gbianjo ruko si baba oke ogun loni e ma pe 0706460 6419 0706460 6419 baba oke ogun agbalagba ode ton fi wi atego sewosan
1: on your track
8: sare je yilo adabashi mura lowo ere je yi ki se ti alagbara adabagbera o fo ba won lona o tu fi won sile adaba 88.9 fm o ti gba ko kini o si waju awon egbe ntele leyin

0: ajana ku sun bi oke
1: ka ti re rin odugbo ka ti re fun odondan
0: ka ti ri oni bi abaria
1: late aishi
0: joshua
1: omo tayo
0: olisa of isolo kikete rumo si 13
1: omo dege mirin o
0: ele ketekete omo
1: kamuse asekagba oku abaria
0: aishi
1: joshua omo tayo kikete rumo si 13
0: lolijo kokan le logun
1: lasale orin onigbagbo lule abaria 13 le solo
0: ati olijo kejile logun
1: osu karun odun kai
0: no ma se isin jade oku
1: ni saint david cathedral
0: jomo akure
1: eyin gbe
0: weje we mo aye
1: the amazing
0: event hall
1: oda road
0: abakobi
1: femi omo tayo
0: america
1: aba adeboye
0: omo tayo
1: bikun keli europe
0: aba
1: boyega omo tayo
0: keli nigeria
1: aba
0: bukola
1: omo tayo
0: keli uk
1: london
0: aba bose
1: omo tayo
0: keli america
1: aba sumbo
0: omo tayo
1: keli america
0: iyan mo refo oju ko mu won mo mo ka ko
1: ko
0: se yan aye ko yan meji ta ko ta borule re o
1: abare a lo meji oba omo lale omo soro mo saka soro
0: kale le mi so
1: mama yin yin ti ka ya su
0: ko ma ti sagba poro la ba ise lo dun to lule re
1: omo laba rin je ule
0: o kiti kekere o solo ko se run de
1: o kure ake mi debe odoro be ku
0: igbe li kure ake mi debe odo didi oni
1: omo owo me ko ma kuro olomi meji ya pejeji lala
0: keti omo lisu kede fa ma sa se ka gbe oku abare a o
2: ile ise kan be lode le yi ti won tin ran aso ti o dabi eni ti won bi ni mo
3: mass fashion studio
2: o ya eja ajo debe
4: susun la aye ba susun shala
2: iroyin ta fojuba anybody mass fashion studio lo le iroyin oniruru awon aso to je quality with different sizes ti won tin ran sile lo nse wa mu mi awon senator style lo niruru ti o duro rekete lara won ton ba ni ko se si agbada fi se sara aso won le ba ni te oruko sara fila pelu ise ara re eyin ile ise te fe se logo sara first ile ise yin won ba yin design re be se ti fe abi eyin te fe te oruko sara first yala to lo selu abi fa won osise yin e ma wule da mo jina mo e ma bo ni mass fashion studio won wa ni kajola junction nilu ondo eyin ile itura to fe te oruko abi logo sara to we mass fashion studio ni ke ma bo be la le deliver product wa kaakiri orilede nigeria a wa lawon ori social media instagram ati tiktok eyin pe wa tabi ke whatsapp wa lori awon number 0913 795 2276 tabi 0706 952 6360 Mass Fashion Studio. Edinwa wo loni e ri pe rere ntoluwa.

0: aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa te tin anfani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyin bo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyin oba mo nipa awon nkan tin lo eyin kan ma padanu awon anfani loloko ijo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se tun ti sun yala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami iluwo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon dukia ta ma si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
1: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo ti a mo si CDCARE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
0: kini yo ko ma se pe fe gbe won ma ra o
1: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
0: mo be bi nke se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die die bawo won se se
1: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa ni yen sa
0: ikini idi ti e fi se ba npe kawo yen kokoko san owo le die de to di pe e gbe oja fun
1: e seun olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo san owo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
0: eleyi
1: yo le mo sanwo lo to ti olotu en to si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
0: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
1: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ironu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo wo ru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara
0: nibo ni office yin
2: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factor Chief Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
1: Oluleṣe wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leko ni ilu Eko be ni olotu
3: e pe CDK sorry number yi 07074542995 lekan si 07074542995
1: e seun olotu
0: oro leti gbon lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla te je asoju CDK iwa na magore loni ko le ba de choni dukia
4: ore wa kini re to roju koko bayi
5: wo ore o su mi o je iya isese pe tan lori phone ni onu gbogbo abo oda na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
4: ara nta nwo nu shop o gbo nipa CDK ni
5: CDK kini nje be
4: CDK CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele ko si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo èlò tó bá rà fún ìdí oṣù méjìlá tàbí ogójì ọ̀sẹ̀.
5: Irọ́ ni o.
4: Òótọ́ tọ́ hàn ni. Gbogbo àwọn nǹkan èlò inú ilé mi orí CD Care ni mo ti ra wọn. Kódà iPhone tó wù lọ́wọ́ mi yìí ni ìsanwó rẹ̀ tán.
5: O sì ríru èyí o sì fi pamọ́ fún mi láti jọ yìí.
4: Ìwọ ló béèrè. Ṣùgbọ́n ní báyìí tètè download CD Care lórí Google Play Store àti iOS App Store. Kí wọ́n náà máa jayé CD Care ní wẹ̀lẹ̀mù. Ra ohun tó nílò kó máa sanwó wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láì ní èlé kankan lórí. Ẹ kàn sí wẹ́bsáìtì wa cdcare.app.
6: CD Care, making life easier.
7: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo don't land o.
8: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
7: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
8: Na double rich chicken taste, more enjoyment and more value for your money.
7: No carry last o. Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
8: Me and Maggi,
7: so good together.
9: Oh, number

gay pe kobirin ma ba obirin lopo ki okunrin ma ba okunrin lopo o de kiyesi pe omo e when it comes to opposite sex ko fe ti e ko ti e ni interest o kan sha nwo sister ye woran ye woran God brought you here. God brought that child through you so that you can stand up for that child. Please eje ka soro eye dake mo e le ku iranlowo ma dide fun yin eni to ba tin wa iranlowo olorun ma dide iranlowo fun ati wipe ko si iranlowo kokan ti eda kan le give ti kin ba nse iranlowo latodo olorun. How will your husband be sleeping with your child ti wa de ma fi mora ti wa de ma so fomo yen pe ko ma fi mora kiru iru adult wo lomo yen fe da lojo ola gbogbo life e ma kun fun trauma bori ko ni ma ri ara e bi eyan mo nitori wipe nkan to ye ki okunrin mi ko gba lara e babe e ti gba nkan to ye ko je edidi laarin ohun ati eni to ba nife si aburo mama e ti gba lo eyin obirin asiko ti to mo da ko sise mi oni ko ma sise o da ko lo lewe mi oni ko ma lo lewe sugbon se oju oni ti e nigbati nkan to tare jade omo to jade lare ti aye e ba daradarada loruko Jesu aye awon omo wa oni daradarada o nje mo wipe kini yen o ki kuro lara won titi most people to wa molested won gbadun ara won bo ti e ni igbeyawo to da won si mama feel inadequate won ma feel less than a human being bawo ni babe eyan se nba eyan sun opolopo eyin iya lede mo e mo olorun je ke ri won sugbon nitori wipe e le dide fun awon omo yin. If you don't stand up for your child, who will? To ba dide ko gbe omo e nija ta lo fe dide fun omo e iwon ba ni ti ara ta ma je iwon ba ni counselor ma se mo se tori ati jeun yi se tori ati woso ati lo goolu yi se tori ati pe ki lawon eyan ma so yi sister ma se be ti omo e ba complain abi iwo funra re every sign wi pe omo yi nkan kan se o di ko turaka o se ofin toto ko bere ko de rescue omo e kuro lowo awon apade mayoda won yi nitori pe apade mayoda eniyan lo ma molest omo kekere lo ma ba omo ara eso awon baba ton ti wa delusional awon no ma ba omo won lopo eyin mama eyin iyawo eyin iya ara ipenija ta ni niyan ma dake mo awon iya wa ti dake opolopo awon iya yen ni won they die with their lips sealed up enu won wiwo bayi ti won to ta won awon elesin abalaye lenu awonwo o ni opolopo awon iya yen ba rorun they left this world with too much of pain pelu irora ago irora to je pe ago ni buruku ni won gbe lo sorun nitori wipe won le dide kon soro won o le soro fa won mo won aye ti lajuju gbogbo won yen lo dide ma je ka ye omo e baje ma je ka ye omo e omo mi ti okunrin bi merin marun o ba ti ba lopo lojumo ara e oni bale nitori wipe o dide fun ni o dide fun ni o je ko mo wipe ikan won yi ko ye kan se be si e o iyen nikan gan o ti ma je kokan omo yen bale ju wipe ko wa ni penu e mo ko se bi eni pe ko sele bawo ni ale ya eyan se ma ma ba yan lopo o ti ba ya lopo tan o tu wa fo omo le abi ko egbo eyan o wa ba egbon e toju omo oko e bere si ni dukoko mo e o bere si ni ba e lopo iwo na dake ma se be ma dake paruwo sita olorun a ran iranlowo se it's okay a lot of people can laugh at you a lot of to ba ti e lo gbe sori social media awon kan ti e so fun won ti e judge e pa sibe iro ni kilo na se be mo wo divorce court ko eniyan ni ki se divorce court but court issue ni eni yen wa ni court o fe justun wipe won rape awon lawyer so fun wipe iro ni iro

0: 88.9 FM. Awolu solu derese.
1: Mo ki ekale asiku ise lataro iroyin asale lamo afun lati kanin adaba FM 88.9 akure. Ile ilaramo kin lawa ta tin gbohun sategun. Opeyemi jo danu niroyin sajuna. Egba koko to wa ninu iroyin na. Are Bola Ahmed Tinubu lo tun ti yan elomi sipo bayi. Awon agbebon kan ni won ti kolu awon ririn ajo nipinle Samfara ti won si gbemi lenu awon eyan. Are orilede America lo ti fipa tari erongba imogun duro eleyi ti orilede Iran to gbe kale.
2: Le firun mi daru ara yi
3: oni bara mi owon
2: won ko lori YouTube ni
3: se oni data to po to ba yen ni
2: data lati MTN o yato mani pelu irin won naira pere won janfani pe iseju meje ategbeta data
4: ma duro ma rose janfani yi lati owo MTN o yato o tun le je ipe iseju 15 ti data gigabyte meje yo tun le lori re fun egberun naira testa 312 star 14 hash lati jebadun MTN o yato looto
5: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
6: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
5: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
6: Na double rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
5: No carry last o. Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
6: Me and Maggi,
5: so good together.
1: Iroyin na re lekunrere oni tilelefe oba adeyeye ogunwusi lo je pe o ti se apejuwe adari ko afenifere pa ruben fasoranti gege bi eniti oje oporibiti fun ilosiwaju ati idagbasoke orilede nigeria in se ninu atejade iti en to je oludari eto iroyin ati ipolongo ni afin oni tilelefe ohun ogbeni Moses Olafare lo foju oro ilede loni nilu ilefe nu ati jade ton fita lati ki pa fasoranti eniti o pe 100 odun loke ipe oni se apejuwe igbe aye pa fasoranti gege bi eniti o ti fi ara re jin fun 100 odun to si je eni to ni igboya to si sise sin awon ara lo bakan ewe ni won tun ni irin ajo pa fasoranti ohun lati bi 100 odun seyin ina je pe o kun fun ifarajin ati ifarajin fun ilosiwaju ile yoruba atorilede nigeria gan lapapo oni tilelefe ohun oni olorun oni olora emi pa fasoranti gege bi o si ti pe 100 odun loke pe to si ni o tun je ri ma je mi so wi pe o gbe igbe aye to ni itumo ti won si ja fun eto idajo ododo ati eto isijoba rire to fi mo igbaye gbadun awon aralu oba ogunwusi ohun o tun ni adari ko afenifere ohun ina je pe ki be kediwo lori oro to ni se pelu awon eyan ile yoruba atorilede nigeria lapapo Ewe gomina ipinle Ekiti bi odun oye banji lo na loja ipe o ti ki adari ko afenifere oloye Ruben Fasoranti gege bi on si tin se ayeye 100 odun loke ipe adari ko afenifere ohun inoja ipe won pe 100 odun loke ipe ti won kan mi aye sin lenu ni oni oloni Gomina oye banji na atejade ti olu damona pa atakire. Lori oro eto iroyin. Yinka oye bode to fita. Nwanti ni oloye fasoranti ohun. Ini o se pataki ki won se ayeye funbe. Latari bi o se je eniti. O kora re ni janu. To ije pe o tumo fi ara re jin. Fun orile de Nigeria ati ile yo bagan. Awon iko ajumose ti won fara won kale ni awon ilu nile Yoruba ti won pe ni Coalition of Yoruba Communities Volunteers ni ipinle ondo lo je pe won ti pe fun ifowosowopo pelu ile ise adaba fm nori akitiyan won lati ko ipa to joju ninu gbigbogun ti ipinje eto abo e ton koju ipinle yi ibere won ohun no je pe won fi lede lasiko ti won se abewo si ile ise adaba fm loni en to je alaga iko na victor adegboyega o so dimo wi pe igbimo ohun no je pe won fi aye sile fun oniruru awon ogbon eleyi ti won ba fe fun won ti won si tun pe fun atileyin lati ile ise adaba fm lati le je ki afojusun won ko tun bo jo nigbati o na nsoro en to je akowe egbe na oluwole alonge o paro wa si ile ise yi lati tesiwaju lori ifowosowopo afojusun egbe ohun ninu oro re en to je oga agba ile ise adaba fm sir martins ayola o soro idanoju fun awon iko na wi pe gbagada o na ni ilekun ifowosowopo ile ise adaba fm lo sile fun ohunkohun to ba le mu idagbasoke deba ilu ati oro asa to si ro won wi pe ki won ri daju pe won wa ni isokan abewo on ni ireti wa wi pe yo tun bo so okun irepo bi kan jagba laarin awon iko mejeji lori igbogun ti ipinija eto abo nipinle yi wayo inse ni awon omo ilu ti won je omo egbe ilu jirinwo ni ipinle yi lo je pe won ti se ikilo bayi fun gomina lucky ayedatiwa wi pe ki o ma gbiyanju lati fe yo olu ti jirinwo ohun yi ni olawole inspiration ajimosun ki won si to pe won fe fi elomi si ipo oba ilu na yin se ni egbe ohun ni won fi esun kan wi pe erongba o na no je pe won tin no tin lo lowo lori pe won fe gbe enikan ti se Jackson Okorisha won fe gbe ile ilu on lori gege bi olu ti ejirinwo na lai wo ti bi ejo bo se ti wa ni ile ejo lowo yin se ni egbe ohun na wa so di mo pe oba ajimosun ina je pe olugbo ti ugbo ina je pe o ti yan saju gege bi oloja ti jirinwo lodun 2021 to si je wipe o na ni o n dari gege bi alase ni ilu ohun ipo oba na lo je pe ijoba ipinle ondo ni won tun mu agbega deba ni osu kejo odun 2022 latari abo iwadi eleyi to wa niwaju iko ti ajana ti o si je pe won ni ajimosun ohun ina je pe won ri gege bi olu ti ijirinwo ohun bakan ewe ni egbe na ni won fi esun kan ijoba wi pe nse ni won gbiyanju lati tele awon ilana ti o bofin mu lati osu kesan odun 2025 gege bi won si fe gbe elomi le won lori ni ilu na ti won si ni oba ohun lo tete gbe igbese akin to si lo si ile ejo giga eleyi to wa ni okitipupa won wa se ikilo wi pe awon oni gba ki won gbe elomi le awon oni gba ki won gbe oba mi le won lori pelu alaye pe nse ni ejo o si wa ni ile ejo na bakan na ni egbe ohun lo wa ro gomina ayedatiwa atawon iyan ilu na ki won ma gbe igbese kankan eleyi to le da wahala ati nyapon yarin sile nilu ohun are bola me tinubu lo je pe o ti fowo si iyan sipo en to je ajagun feyinti adeyinka famadewa gege bi agbanimoran eto abo labele nile nigeria iyan sipo ohun lo je pe won kede re nibamu pelu en to je akowe ijoba orilẹ̀-èdè nigeria senator george akume loruko en to je akowe ile-iṣẹ naa lọfiisi rẹ yi ni ibrahim kana gẹgẹ bi atijade ohun tan fita awọn ni iyansipo ohun ina to ba n fi ara iṣijọba to wa lode yi lo ti ba n fi ara wọn jin ti wọn si fi ipinnu wọn mulẹ lori mimu ki eto abo ko tun bo ro toto dada kaakiri orilede Nigeria pelu ifowosiwopo awon iko eleto abo lati le gbogun ti awon idokoku laja eto abo kaakiri le yi won toka si pe famadewa ohun ino ti kopa takuntakun lori atutu lori oro eto abo orilede Nigeria to si je oludari ni office entoje agba nimaran eto abo laarin odun 2015 si odun 2021 lẹyin ti o ti wa fi eyin ti lenu ise oba nse ni famadewa ohun na tun ni o je oludari kan leka iwadi ni le ise omogun nibudo omogun ohun to wa nilu abuja ti won si ni o ti ko ipa to joju lori oro eto abo ati ifowosiwopo laarin awon araalu atawon iko eleto abo to fi mo oro atunto leka eto abo orilede Nigeria ewe minister faro eto eko nile yi tunji alausa loje pe o ti kede re wipe ijoba apapo lede Nigeria inlosi wa lori gbedeke ojo ori odun merindinlogun gege bi gbedeke ojo ori ti akeko to le ni lati le wo ile iwe giga kaakiri orilede Nigeria alausa ohun loje pe o kede yi nibi ipade oro eto eko eleyi to je pe o waye lori nilu Abuja pelu atoka si pe igbese ohun ohun lo je pe won fenu ko se latari ibasoro ti won ti ni pelu awon ti oro kan gege bo se wi oni ilana ohun ohun na ni lati le niyanju oro ilana eto eko ati wiwo awon ile iwe giga lolede Nigeria bakan ewe ni minister ohun o tun salaye wipe ijoba oni looto ni awon akeko kan ti won je akanda ti won le je pe won le ti ba ilana gbedeke ilana eto eko lati wo ile iwe saju ojo ori na oni sugbon o se pataki won yo tele ilana ile to ye lati ri daju pe lati nibamu pelu iru akeko be ni bakan ewe ni alausa ino tun wa lo akoko na lati kede awon ilana mi tutun eleyi to ni se pelu eto eko lolede Nigeria yi to ye pe yo se iranwo fun awon akeko lori wiwo ile awon ile iwe giga lolede Nigeria awon iko oloselu ti won sumo gomina ipinle Rivers Simla yi fubara lo je pe won tin ko minu bayi lori abajade ayewu eleyi to waye fun awon oluferongba han fun ipo omo legbimo asofin ipile na ninu egbe oselu All Progressives Congress APC yin se ni igbimo to se ayewu fun awon to je oluferongba han fun ipo omo legbimo asofin ni ipile Rivers to je ti egbe oselu APC no je pe won se eto na ni secretariat egbe na ni ilu Port Harcourt lojo Saturday ati ojo simi to koja yi iroyin wa fi ni pe en to je alaga igbimo un ni honorable Muraina Ajibola to je pe won fagile idije awon to je oluferongba han bi metali ni ogota ti won ni on ni se pelu gomina ipinle ohun simila yi fubara lati ma dije fun ipo kankan bakan ewe ohun oje pe igbimo ohun ni won tun wa ni won fun awon oluferongba han bi metaleni ogbon ti oje pe won lepo pelu minister foro olulu ile yi Abuja Yeson Wike ni Yonda lati dije nti won leyin ti won se ayewo awon oluferongba han to tobi mejidini ogorun na abo iwadi igbimo ohun ti won se ni won ti toka si wipe lasiko ti eto na to n lo bo se to ati bo se ye won ni se ni awon kan ni won gbianju lati ma fun awon mi ni owo obobe ati awon ilana ti o bo fi mu mi bakan ewe oni igbese yi lo je pe o ti wa je n to n ko won lominu paapa julo awon ti o sumo gomina lori abajade eto ayewu ohun ajo eleyi to n ri si amojuto oju popo nile Nigeria ino je pe won ti ke si awon ti oje onimoto wipe ki won mo ri daju pe won se ayewu oko won paapa julo lasiko ojo bayi to ti bele kaakiri orilede Nigeria en to je oludari eto itaniji ninu ajo na osundu ohairi inlo gbe amona na kale lasiko to nba won oniroyin foro jomi to roro loni ninu abuja ohairi se apejuwe asiko ojo gege bi asiko ele to ye ki awon onimoto ki won to ma te jeje daada loju popo to si ro won wepe ki won ma se ayewo oko won daada ko to di pe won gbe soju popo ko sai tun wa ro awon onimoto ohun ki won tun ma boju wo oko won laaro ti won ba ti ji ki won si wo taya eleyi to je pe o wa lese oko won we pe se o le je ohun to le rin loju popo ba kan na lo tun ni ki se taya nikan ki won tun ma boju wo awon ohun to si pataki lara oko ko to di pe won gbe si oju popo bi ikojanu oko ta mo si breaking ati ina oko to fi mo wiper eleyi to je pe tojo ba nro won le se amulo re lasiko ojo ilese olapa ni ipinle delta lo ti fi lede bayi wipe owo won ti ba awon afurasi ti won je obirin meta bayi ti won gbe ogun oloro nebu ba won ti won farapamo si nilu wori ti won si ni won ri awon ogun oloro bi loud atawon nkan mi lowo won en to je olud en to je alukore ilese olapa ni ipinle na bright edafe lo je pe o foju oro yi nlo fi lede bi pe awon iko eleto abo ti won wa ni e forum ina je pe olobo ohun lo ta won ti won si lo si agbegbe ohun lati lo gbe na woju won nilu wori gege bi ile ise olopa bi won si wa we won ni awon afurasi ti owa ba ohun na ni atire fefo isaac to je ni odun 25 pelu awon obirin meji mi ti won poruko won ni fefo felix omo odun 24 to fi mo samson precious omo odun 19. Awon agbebon kan lo je pe won ti seku pa awon eyan to tobi 30 niye nipinle samfara awon eyan ohun ni won ririn ajo ni ale ana ko to di wipe awon agbebon na lo de gbode won ti won si yinbon si won awon agbebon ohun ni won seku pa eyan to tobi 30 niye ta tire awon aralu atawon ode to fi mo awon ti o je pe won solu bakan na ewe ni iroyin fi ni pe awon iko omogun owo keji ile ise omogun ti won ise lapa iwo orun ariwa orilede Nigeria ina je pe awon na to ti se asiro lori bi won se ti kan lu awon ti o je agbesumami atawon agbebon lapa iwo orun ariwa orilede yi awon iko omogun ohun ni won se ku pa awon agbebon to fi mo won nesumami ti won si ri awon nkan ija oloro ti won ri gba lowo won nipinle samfara ninu atijade ti en to je oludari eto iroyin fawon iko omogun na ogagun aliyu danja to fita lo ti ni won gbena woju won lati ojo keje osu karun odun ta waye kaakiri awon ekun bi ijoba ibile brim magaji to ni ipinle samfara atawon agbegbe mi iroyin asale le ngbo lati ikanni adaba fm 88.9 akure ilu ilaramo kinlawa ta tin gbohun satagun ta ba pada de iroyin le okiri agba amuludun atire idaraya ona loku an pada bo eku kale
7: na pa iwa ti o da ni kin to wa ma lo e mo ja gbagbe pe asiko nto lati dibo yan adari tuntun fun ipinle wa e je ka ri daju wi pe a jade dibo fun wa siwaju munirudin bola oyebamiji ambo
8: ambo is our man
7: osisu owo lami egbe wa apc legbe wa ere to ise ya
9: Welcome to Great Springs International School, Emurele Owo Road, where excellence knows no bounds. Our commitment to international standards shines through every classroom, and our state-of-the-art facilities create an environment for limitless learning. From day to boarding, we provide a nurturing space for growth, ensuring your child's educational journey is truly exceptional. Admissions are now open into GSS and SS classes at Great Springs. We don't just educate minds, we shape futures. admission forms are available at the school premises and at Fingerprint Hotel and Suites, Obaile, Akure North. To reward excellence, scholarships are available for the best three students. First position, 100% tuition scholarship. Second position, 75% tuition scholarship. And third position, 50% tuition scholarship. Entrance examination for the 2026-2027 academic session will take place at Great Prince International School, Emurele, Owo Road, beside Computerized VIO Office, Owo Ondo State, Nigeria. Also at Fingerprint Hotel and Suites, Obaile, Akure North, and online. For inquiries, please call 0703-360-6184. Great Prince International School, soaring in excellence.
10: Bẹ́ẹ̀ ni òkúrọ̀ olórin yìí ó ti dánwò ó ti dádámọ̀ ló jẹ́ kó máa fi kọrin wá jẹ́ kí n ròyìn ẹ̀ fáwọn tí kò tí ì dámọ̀ Vigo Capsule capsule tá a fi ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ pa ewé àtẹ́bò ilẹ̀ wa papọ̀ dódíndín tó ti dìlú mọ́ ká oògùn tó ń ṣiṣẹ́ fáwọn ọkùnrin tó ń rẹ̀pẹ̀tẹ̀ lójú iṣẹ́ èwo ni ká gbé bọ́ọ̀lù dójú àwọn a máa lè gbá wọlé bí ojúlówó ọkùnrin Vigo Capsule capsule ọ̀nà àbáyọ ìpín kákáká ìbìtì kákáká ìbìtì tó gbójú gbóyà nìkan ló lè dátọ́ lẹ́nu ìgbín gbogbo ọkùnrin tó lo Vigo Capsule capsule nìkan ló lè ròyìn bó ṣe jogun mọ́lá nìkan ló lè ròyìn ogún ìjà yìí gbogbo ọkùnrin tí ò fẹ́ gbóúnjẹ alẹ́ ẹ̀fẹ́ lòmíì jẹ́ ó yẹ ẹ lọ sí gbogbo ilé ìtajà oògùn tó jójúlówó Chemist and Pharmacy lágbègbè yín iléeṣẹ́ Ayo Aba Health Limited ló fi ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ pa ewé àti egbò ilẹ̀ wa papọ̀ fún àwọn ọkùnrin nìkan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pè sórí 0038606858 lẹ́ẹ̀kan sí 0038606858
11: Ẹ̀ka àbọ̀padà láti òkè lọ́hún fẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn lè kàn sí wa lórí ìtàkùn ayélujára www.adaba889.fm. Ẹ sì lè download application wa ní Google Play Store Adaba FM. Bákan náà lè lè darapọ̀ wọn láwọn ojú òpó ìbáraẹnisọ̀rọ̀ Facebook, Instagram àti ìtàkùn X at Adaba 889FM. Adaba FM TV lẹ́tì bá pàdé lórí YouTube wa. Ẹ sì lè fi ìròyìn sọwọ́ sí wa lórí email newsroom at Adaba 889.fm. Ìròyìn ó ń tẹ̀síwájú nílẹ̀ òkèrè. Ẹni tó jẹ́ olóòtú ilẹ̀ Thailand tẹ́lẹ̀ Thaksin Shinawatra ló jẹ́ pé ó ti jáde báyìí lónìí lọ́gbà ẹ̀wọ̀n gẹ́gẹ́ bí àwọn èrò bí wọ́n ti wá pàdé rẹ̀. Èyí ó ń lọ wáyé lẹ́yìn bí oṣù bíi mẹ́jọ tó jẹ́ pé ilé ẹjọ́ tó ti pàṣẹ fún wípé ọgbà ẹ̀wọ̀n tí ọ̀fẹ́ lọ tó fi jẹ́ pé ó fi ń pẹ́ ní ilé ìwòsàn òun náà ni kó padà wá lọ síbẹ̀. Ìròyìn fi pé ìkàn olóṣèlú ọ̀hún ńlọ́jẹ́ pé ó ti jẹ́ pé wọ́n fi sí àhámọ́ ọgbà ẹ̀wọ̀n láti bí oṣù díẹ̀ sẹ́yìn báyìí kó tó di wípé ó láǹfààní àti jáde. Ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump ló jẹ́ pé ó ti fi ipá taari èròǹgbà orílẹ̀-èdè Iran báyìí eléyìí tó jẹ́ pé wọ́n gbé ta láti lè mú kí ogun eléyìí tó ń wáyé ní apá ìlà oòrùn àárín gbùngbùn àgbáyé kó wá sópin èyí tó ti mú kí owó epo kó gbẹnu sókè látàrí bí wọ́n ti ti ojú òpó Strait of Hormuz pa. Èyí ló wáyé lẹ́yìn ọjọ́ díẹ̀ ti Washington tí wọ́n ní àwọn ọgbà ìlànà wọlé tí wọ́n ní àwọn ọgbà ìlànà náà láti lè sí ojú òpó náà wọlé. Ìyínsẹ́ ni Tehran ló jẹ́ pé ó ń pè fún kí wọ́n san owó ìtanràn lórí gbogbo àwọn nǹkan wọn tí wọ́n bàjẹ́ lásìkò tí wọ́n ń ja ogun. Gẹ́gẹ́ bó ti tún sọ wípé àwọn gan ni àwọn ní àṣẹ lórí ojú òpó Strait of Hormuz. Bákan náà ni wọ́n tún ké sí ilẹ̀ Amẹ́ríkà kò mú òpin dé bá bí ó sì ti kó àwọn ikọ̀ ọmọ ogun ojú omi rẹ̀ láti fi di ojú òpó Strait of Hormuz láti má jẹ́ kí wọ́n kọjá kí wọ́n ìtàn gbẹ́sẹ̀ kúrò lórí òfin tí wọ́n fi de epo rọ̀bì tí ó jẹ́ ti orílẹ̀-èdè Iran. Lágbo amúlùdùn DJ Tourist lọ́jẹ́ pé ó ti bẹnu àtẹ́lu olórin ni Burna Boy látàrí aáwọ̀ kan eléyìí tó jẹ́ pé ó wáyé láàrin wọn lóṣù kẹrin ọdún tá a wà yìí. Ìròyìn fi ni pé Burna Boy àti ikọ̀ rẹ̀ lọ́jẹ́ pé wọ́n jẹ ojú DJ Tunis níbi ètò kan eléyìí tó wáyé nípínlẹ̀ Èkó lọ́sẹ̀ díẹ̀ sẹ́yìn eléyìí tó mú kí ẹgbẹ́ àwọn oní DJ gan kí wọ́n kóraró láti mọ́ lo orin rẹ̀ mọ́ títí tí wọn yóò fi parí ìwádìí eléyìí tí wọ́n ṣe lórí ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Ṣùgbọ́n bí ìwádìí ṣe ti ń lọ, ó ní DJ Tunis ní ìròyìn fi ni wípé ọ lọ ju nǹkan mọ́ Burna Boy lasiko ti won se ere nilu London irin fie ni pe won ni DJ Tunis ohun lora lo orin Burna Boy to si je pe o tun pa ko to di pe o so awon oro eleyi ti o bojumu eyi ohun lo ti wa fa bi awon eyan bi won tin soro lori isele yi bayi Nenu iroyin ere idaraya Folajin Oyetayo o ti wa nkale e ma ba wa kalo
12: E ka le mo kiyin e ka bo sabala iroyin ere idaraya wa fun tiro le toni Ojimi asare ri odan ni omo orilede Nigeria to bi amusan ni iroyin jakoye ni wipe yo bere si ni gbarade fun idije ti 2026 Diamond League ele ti yo kopa nbe ni Shanghai leyin ojo meta to ba kopa tan ninu idije ti African Senate ele ti yo waye ni Accra orilede Ghana bere to ba ti di ola asare ri odan omo birin ohun ohun lo ti kopa ninu asekagba bi e meta ototo ninu idije ti Diamond League nibi to ti se gudugudu meje aya mefa to si soju orilede Nigeria dada ninu awon idije na iroyin je koye ni pe idije ohun oni yo gbera so laipe lejina leyin igba ti won ba kopa ninu idije ele ti o waye tan lorilede Ghana amusan lo ti di ojimi elere ederaya leka to birin lorilede Nigeria ati kaakiri agbanla aye ele to si ti fi di ara re mule gege bi en to dan to bayi ninu ere ederaya ere sisa kaakiri agbanla aye lasiko ta wa yi asare ori odun lo ti se daada latari bo ti se gba ami wura ni ipele ti 100 meters ati 4 by 100 meters ele to kopa ninu idije ti Diamond League lodun 2018 to itun se daada ninu idije kan ele to kopa nbe nilu Asaba laipe yi nibi to ti gba opolopo ami eye bakana lo tun gba ami wura miran ninu idije ti 2024 championship ele to waye ni Douala leyin igba to ba kopa tan ninu idije ele ti o bere lola lorilede Ghana ohun omo odun 28 ni yo talatari atare lo lati lo ma gbaradi fun idije ti Diamond League todun ta wayi eleyi ti o bere laipe laijina nibi ti yo ti ma lucky ti papo pelu awon ojugba re kaakiri agbanla aye agbabolu Arsenal lobirin Betmel oni yo fi ko egbe agbabolu nle bayi ni pari sa ta wayi leyin gba ti sare ba tenubodo ninu ko egbe agbabolu Arsenal obirin agba owo waju ohun lo darapo me ko egbe agbabolu Gunners lati ninu ko egbe agbabolu Sunderland lodun 2017 leyin gba to ti lo sa mesan bayi ninu ko egbe agbabolu Arsenal ni yo fi iko egbe agbabolu nle ni pari sa ta wayi omo birin ohun lo ti gba oniruru ife eye fun yoko egbe agbabolu Arsenal nibi ti atiri ife eye League Cup meta ototo ife eye Champions League to fi mo idije ti Champions Cup lasiko ifarahan ninu ko egbe agbabolu Arsenal mid lo ti soju fun iko egbe agbabolu agba ojo orilede England nibi to ti ko ye patakuntakun fun iko egbe agbabolu obirin orilede England ohun ninu idije Euro 2022
11: to nje ibi ti arimori lori iroyin asale wa fun ti oni o se nseun Folajin Oyetayo patient Olusegun lolo tun iroyin opoyemi Jordanu jaboroyin opoyemi Jordanu iroyin fun le shadow fm yoku o tun di ola ire o
12: iko egbe agbabolu na
13: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land though.
14: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
13: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
14: Now double rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
13: No carry last though. Rush, go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
14: Me and Maggi, so good together.
13: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land though.
14: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
13: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
14: Now double rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
13: No carry last though. Rush, go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
14: Me and Maggi,
13: so good together.
15: awo mi rode ode ire
16: mo rin kiri titi mo dodo agba isegun ogun mewe megbo ti sa tin je I chief tai agbaje odolofin of araro mi omo ladan agba wo bi oba ile bo mi ogbona bi elegun sepona sepona ogbona elegun elogbona okunrin dandan ti fewe ategbo tun ni sile kuro ninu eyi je yi isoro taye fi kan ni tabi afowofa eni fe gbo mojo ti o fe fowo suno giri gbigbe mo ise to dojuru taye towo bo eni won ko waya bi won se po toyi agbeju sile ni ti gelera na nfi ose kai yo dopin agaga eni taye da time se ni eru ti se gangangan iba se eni mu ti o ye ko mu tabo jan loju orun to di soro si lara loju aye agbara olohun nipase I chief odolofin ka tori aditun ti ru aditun ti yo bamba di loja won tu ni leni e ma ko won bo lodo I chief taye agbaje olori awo ati odolofin lu araro mi omo ladan ni Asa street egba ilu ijare wole egba ile epo jegun egba pe agbara nbe imo wa e pe won sori 0813 030 2186

0: ẹgbà mi ẹra mi kalẹ ọrọ kọ mi yi ma ti sumi ise lo pariwo ẹyin didun ara riro ẹ wo mo se mo pe ko le mu ọkọ lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kan sun lo ni
1: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogo bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o kagu ẹyin didun ara riro afọ gẹdẹgẹdẹ ti ara danu logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufẹ re iwe atebo la fi pelu re ajo nadak fonte gba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money januomo 24/7 aba make sure

0: to ba jira ro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi afi ma pe e ma ja wora wa ni re iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Yemekun Grammar School ni ilu Akure tabi ko pe mi sori ero bani soro mi yi 07 60 60 64 19 07 60 60 64 19 nkan yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afi ko mo fa jade tabi ka elomi ma fi opa si kete ese be elomi ba nlo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun si waju ni gegege be epo hun fe subu eyen ewa won baba wa ewa won baba baba wa elomi won lo gorun odun won lo gofo odun pelu si asekara elomi nse si agbe elomi nse si ode be sin won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe ategbo yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe ategbo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu seyoro awon egwe ajise dada awon egba ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ma ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyi na ma pa awo ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan ko si ni yo wa lenu ninu se wa be ni kaka oni yo wa lenu ninu egungun ara wa se bi ewe ategbo yi na la wa na lo iwa na wa janfa ni ewe ategbo lodun emi baba oke ogun ti ma wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School ni ilu Akure ero bani soro mi re 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 alaafia ara wo ni bi fi abia oju
1: Woku ajoyo ojo ibira ogorun odun laye ile apapo agbagbejoye lakura lady council se babare aparu be amu yire fashion ti o fa aruyo wa gbo wa to wa mo po wa di meri kijobi ogorun odun laye edekede eyan oloye ati on ijoye akora mo e papataki o ti ko ninu eto idagbasoke akora pelu ola atuyi wo maruko rire kole eto igbega akora ati ni ipule ondo je adeji council ideji ja lagare a ki fo ti sodu eyi a di se ike bo elo apapa be we paro pe elo adaga bela oro ke tara lo mu fi u ori otito atododo oju olorori esere ara yele be lai lai oku odun oni o odun jo ki peregun ma wo so titun odun na ri o ba

0: Information power ni won pe o si je money.
1: Won so pe o ni baba.
0: Agbara wa nu e. Information ta ba gbo ta mu lo mo ni. Ke se le ta gbo ta ta iti wa nu be ni pa o gbo. A ma ko ba ni lopo igba. Se gbagbe pa onu extra na la petu. Sugba ti die mura pe ona si aseyori. Kila nse ti asere fi nde ba ni abi kile da nda wole ti asere fi npada lodo eda opopopo nkan na la nda wole to si je ki aseyori npada lodo eni pathway to success pathway to success olohun oba mi o fale oni na kemi ati gugu eda ti won darapo omo mi lori ikan ni alalubarika yi e je gbianju ka so bayi mo nki le kan si ojo ni ti wa e kale eyin temi e kale

ba mi ran awon ile ise yin na lowo fun o iyen iya se trading so number won really ma pe won lati ale ori lo 080 3389 45 69 080 3389 4569. Aje ki sarefe na to yin leti ile kiko oni on ti a n gba olona ta n gba o si ni ba se rin tolohun oba mi fi nro ni lorun pe an kole onku mi adunwo abi erin ku olowo alenu eni ti o pe 50 years laye tolohun joko fun celebration egbo o mi o banu je o sugbon mi o banu yin je sugbon ilakaka o ye ko wa n die eni ti n dunu po n pe 50 years ile ile kora ko si ko omo de ana o oko ko ni on ta le so pe eniyan wa se nle aye gan eduo na eni to pe 50 to lohun o n fowo gbaya po n se celebration eduo melo lo n to ti se nigba to pe adota na orun nigba ti omo ba mura daada 25 soke agaga ona ta fin ri le kore o Olorun oba mi je aniya gidi ati baba gidi ajoke mi fun mi layo ko le se lai darapo mo mi lori Facebook mo dupe mo mo lori ma olojo ikan ba lohun ni dupe hello wo opolopo iya ati baba ti won ba ti ri pe owo omo ji die abi koji konkolo gbogbo gba ni won ma fi so pe ah o gbudo lo lale sibi ibi to pe ni gbo lone ibi te wa tinu yin du pe igboro akoko kan na lo wa ni gbo bi won ba si ra loni o se se enko o si wo pe ah mi o ko be mo sugbon eni ba koko ti nile ni nkole edu bo ko wojo to ba ti ra nbi to da to si ni iwe lowo to si ri pe ki n se pe alagbeda lo ra le lowo won leyin die oko ara se yori ni le kiko wa o edu kini idunu eda pe eda o dagba o sugbon o wa lo bi agbare won wa ni ibo na na ni ki won lo sisi won da pada le baba abi won lo ra ile fun ni bi kan pe ti ara ile kiko ara se yori na ni o sugbon bawo le da se nkan tin rorun ise wa yato si aya won sugbon ninu ajo dida oda bayi o si wo baya o ti niyawo e si jo ni oro adehun pe ma india owo ti mo fe gba 500 200 yi je akoko lo fi gugu e na ko yanrin sibe be ba ko o tun gba mi baya 200 je a lo fi ja okuta na sibe so mo pe o le ra panu le o le ra sibe na nitori awon kan na le se laarin bi osu kan ti won si ko le pari that means owo olukuluko ko yato si ara won gajura lo gbogbo igba na ni mo nso pe ise juse eyan ji eyan ile ju ile lo kọọsi ta lo n se skul ma ju ara won naa lo bi oba ri be won se n kowo gọbọ ile awon kọọsi kan to ba ti ri kọọsi kan ti o ni weti o kekere naa ni o wa lori e abeyin omo ni ba ba to boye ka se to ile kiko rorun sugbon owo to fi ra to ma si baagi to ma si bata loni to n fun ọkọ lọrun abi ọkọ naa ti o joko lati ronu daadaa ti o pe ara ati iyawo si ajọro baa ba pera wa bẹẹ o ṣee ṣe ohun ta ba sọnu lene o ṣoro ati pada mu obi gbogbo awọn tọlọhun ọba miiran lọwọ loni ti wọn kọle nlanla lootọ yoruba ni ile akọkọ ẹkọ ẹni owo oniruowo alata ni mo ti n si mi bọ o na nile ikeji egbon mi daadaa ọkan mi balẹ mo le kan to wu mi o na ni kẹta ṣugbọn akọkọ eniyan ma tiraka lati ko ọrẹ mi bọda mi ẹ si le gbiyanju ẹ ẹdo mo ti n lọ le mi baba si se bayi.

0: eni bi eni lomode nka weji bi eje ja fara wa mara ifa aye atijo ni ti ifa ni lapo oya o serele ti forans bi tagbede yi ifa ti o se wa lanfani eni keni body wa ni o ni won ba agba to ba ti je bi pe ani erongba kan lati de eyan pataki lati je ni nla lati di eyan pataki lawujo lati dr kululu lati de ni orisada de lori ofe ti forans bi tagbede yi fun temi atẹyin gbogbo eyin ololufẹ forans bi tapatapata ni kiki da pe eja bere bayi e lo si gbogbo oju opaye lu jara abani dore facebook ni o ti instagram ni o ti youtube ni o ti linkedin ni o ti twitter ni o forans bi ta o ni e fi wa wari be ba ti wa wari tan ke ri wi pe e jan wa lo nte ke mo tele wa e follow wa e subscribe ke like tori laipe forans beta o bere sini fi awon kankan lede to ye pe yo janfani fun wa eyin te ba ni erongba kan lori yin lati di bi e fe gbese yin kale business idea be le bo ti ku ni eyin e sa ti ko soju opo wa awon toro kan loju opo forans beta yi won wa to yin sona ona te gba ina lowo to ba si tu ye na won o tu se fun yin lati le ri bi pe ala yin yen gangan o di mimu se ikan se gbe ka mo gbe forans beta lura nikan o tori awon osise tori awon ti won ni ironu ti won ni irori lati gbe ise kan kale business kan eyan okowo ora je kan ati bebe lo kale lati le fi sina lowo fun ona ta gba lati le ri bi pe asaseyori lori iru ironu bayi e tele wa loju gbogbo oju opo abanidore wa loju gbogbo social media andu wa forans beta ni e fi tele wa awon flyer kan o jade laipe ti o to wa sona nipa awon ori ofe atanfani awon opportunities awon infa eleti forans beta ti o gbe jade laipe yi fun gbogbo awon ti won je ti won tiraka lati je eyan pataki lenu oro aje won atoko iyan sha ti tele wa mi wili e mo gbagbe gbogbo eyin onikarakata gbogbo eyin olorun aje gbogbo eyin osise te ti nsise lo to ti re ko to di pe de e mo gbagbe forans beta ibatan yan re yin o ni be ba tin lo le e mo kan so n loju ona tori pe o n se tan lati mo je olutunu fun yin e je fi yin sile lapa bi ta wa yi forans beta ajo nabda kiti jan lo nte o osisi fa won tojo ori won o ba ti po modun mejidinlogun emu gẹgẹ bi omo luabi drink responsibly ni njebe gbe gala ni loko temi nje a ni jeun ti o te wa lo
1: for number 1 radio adaba fm adaba fm 88.9 akure
2: hallelujah
3: ti mo ba yi ko tu ani ti mo tu yi ka o si felelu ba
2: nitori wo li ilu mo ka ni
3: ko ti buruju
2: e wa gbo prophet gbogbo aye nkan sara si
3: ani e wa gbo ranse olorun ala
2: gbogbo eniyan tara ti e se sara nkan
3: se ledu mari
2: prophet doctor
3: alex omojowo jp
2: aka
3: sele ale
2: owo jowo
3: se ju ise
2: oro ju oro
3: imo ju imo
2: ipe ju ipe
3: gbogbo ara kika adura to nte mimo
2: agbara wi be
3: so be
2: jebe
3: ina gboruko mi o dakari wo
2: su gboruko jesu sajeran jina
3: e sa ti me
2: Prophet Dr. Alex Omojowo JP
3: aka
2: Sele Ale
3: Iba
2: Abeti Boni
3: Beta Basso nipa yin rere
2: isoju ninu
3: tabi laarin ijo
2: se ba ti pe Prophet
3: Dr. Alex
2: Omojowo
3: dan ni ko won da yin lohun
2: wa gbo
3: iwo ta ye nda lahun
2: iwo to rona bayo
3: o dulu ilu ko
2: o tetete ko ti
3: ati rise do
2: ti je do ni wahala
3: iwo to ri awo lati fe
2: gbo lo se
3: to gbo na bayo
2: iwo to fe lo si loyinbo
3: ti gbo ona ti di patapata
2: afoya
3: Prophet Dr. Alex Omojowo JP
2: ti se ranse won ti de
3: London
2: Israel
3: Jerusalem
2: Canada
3: to dan ni kije na se
2: se to ba won bo lati kare
3: tabi latari gidi
2: sa ti gbe okada
3: o so fun won pe
2: iwo n lo si celestial
3: fari pari
2: so peyan mo si sele ale
3: to wa ni simi loluwa
2: oloko agbaluko arigidi akoko
3: wa laye to po
2: e pe wa si number yi
3: 08035248215
2: ani
3: 08035248215
2: jesu loluwa

0: omo ya jowo ebiniza omo bibi inu baba omo ya jowo olohun oba mi oba deda seda adupe lowo ore o tori wi pe ati baba ton seto ya tawon olugba tolufe wa o je ki bi kan wa atemi alara temi na tepepe eto lojo mejo ibi okan mi adupe fo olohun oba mi latara wa o olohun oba mi ma ku o leyin wa ma je ki banuje o kan wa awon ti banuje ko lo lo bayi olohun oba mi dakun dabo pẹtu sokan ti won ma je ki banuje tun kan won mo o mo tun kin yen ka le o ta ba wa so pogun ara eni laye bi e tumo si wo odale ni kini se ni keji ogun ara joseph lo se be lo ja latara won mo le bi e ogun ara mi o ni ja mi o mo tun kin yen ka le o sele alexander na le to ten gbo yi nibi ti eyin loju adeda ni ti fi ami adura tun ni laye se Prophet Dr. Alex Omojowo JP ti gbogbo aye mo si sele Alex ti jo Celestial Church of Christ Calvary Parish simi loluwa olokun agbaluko arigide akoko e mo ba se ma se to yi lojo mejo baba yo koko salaye nipa gbigbe omi CD radio baba yo tun salaye nipa ti o waye nile ijosin won loda ode yi seri ti o waye nile ijosin won lola ode yi atun yo ogo ni won pe nibe logo to ti deti to ti peyin ki to ti baje ti o se be ti o dotun gberin to wa ma gbo mi aduro horo lai nibe ni ide ti nja se ore yi afaseyin afa to alakala iromo bi eleyun yo se be yo dopin laye ko wa yo dopin laye onipo jeko to wa ma gbo mi idunu ayo igbega se yori idagbasoke ifasoke yo se be yo je ti yin ini ajo silu ebo yo se be yo dirorun so wa won eda kan be ile ti on ko ti on ba je wi pe won ti nowo obitibiti won ti nowo to po ton ba wa se be ti on de embassy wa pe ori won dori olori ese won jese lese ise isu ni e kan so won eni olohun oba mi kan ba yin fadura jagun oje se ri ku ayo te le yen yo se be yo dirorun fun yin yo bo si fun yin o bu kin ye ka lele kan si o omo ya jowo ebinizan lo ko mi o ani ku moro leke amele mero ede Caterpillar ti wole asebi na ni mo fin kin yin o e tun wa ma gbo mi arun ataiso ojo pipe ati sesede to se be to fi laye yin la pe te sunkun so si yen ani yo se be yo ku o laye ti yin se number baba re fun itoni ati adura 09028242487 09028242487 tabi 00352482150 00352482150 number te ma pe baba si ni yen te ba wa pe won ti baba o tete gbe e ma je ko sun yin tori wi pe te ba pe o sun yin beyin e ti gogogo ni won pe yin o e ma je ko sun yin oro aye eda eleyun se koko ni gbesi aye ti e tori wi pe eni ba goke to ga laye bi ni mo le bi mo laye mo lawo ore gan mo ti on respect bi asa won elebo olowo ba mi yo gbe wa ga o number baba re lekan si e je fiyun lede ko to di pe won pe baba wole 09028242487 tabi 08030842185 baba ti ben kale lale eto ni baba mo ki yin e kale fi adura side eto lale eto ni
1: Jehovah Jesus Christ Michael mimo Olorun alagbara ada gbogbo ogo pada sodo re nitori pe re oba to ni ogo gba ogo
0: amen
1: eto ale ti di owo re wa se
0: amen
1: bi e tin se wa tun se
0: amen
1: se ju be lo
0: amen
1: gba koso
0: amen
1: gbogbo ile ton tin gbohun mi ni oruko Jesus e ni ri wahala
0: amen
1: won ni gboku wonu le yin
0: amen
1: won ni gboku jade
0: amen
1: won ni foruko oku pe yin o
0: amen
1: gbogbo to ti doku ninu ise oluwa ko jidide
0: amen
1: e ni rala ko ba
0: amen
1: olorun a ran yin lowo
0: amen
1: alaanu ti seda yin fe olorun ko gbedide
0: amen
1: eni ti olorun fe lo fun yin fun gbedide yin ni kokan tori pe en se adura yin en se amen ni oruko oluwa ko gbedide
0: amen
1: olorun ko ma foro yin damu olore
0: amen
1: adara fun yin
0: amen
1: emi agun
0: amen
1: ni oruko Jesus Christ oluwa wa
0: amen amen amen ni oruko Jesus oda baba gege bi mo tin salaye late kan mo pe e salaye nipa gbigbe omi CD radio e tun wa salaye nipa ti o waye nle josin lola ode e tun wa se be e salaye nipa woran
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Bi a tin gbo eto yi lowo lowo ase Olorun ni kin se ase eniyan. Ki gbogbo eni to wa labe ohun mi e do Olorun wo lowo lowo. E lo gbo mi si di radio. E ri iyanu. By the time ta ma pari eto yi, wa ri pe ogun aye ase. Wa ri pe a ti ri jeri lai moye igba lori omi yi. Eni ti o lo to tin labor fun aimoye ojo to lo lese kese ninu program to na gba itu sile lo gbo mi si di radio boya lo to ni boya iro la npa wa mo bako na ni ola liyan agbara olorun ni ago mewa si meji la a ma se eto kan lori ijo wa a npe ni atuyan ogo ibe lawon eyan tin tu ogo yan olorun ma nda si oro aye ni orisirisi awon opolopo ranse olorun ni a ma nlo ni ori eto yen ti o de je wi pe onika luku ni ebun ti e ati agbara ti e ti olorun lo fun ko se eni to wa sibe to rerin wa sibe ko se eni to so kun wa be ti o rerin pada gbogbo oloke isoro olorun so di petele iwo na gbiyanju ko wa wa bo si tin bo ko mu photo aya abi omo abi molebi to ri pe won lo re fi lati wa ko wa fi gbadura tin ba wa awon eyan to ba fi to gbadura ba inu mi ma n dun si won ti a wa bi amo dada leleyi won fadura ma ran idile won lowo won ri pe boya ise ka won lowo ko ti won le si nbe ti won se fi photo won gbadura e bi igba ta won na wa nbe ni ti a ba si ti pari adura won da photo won pada si ile won bakan na ti a ba ti nde ti eto yi ba ti nlo awon eniyan ma ni awon osawa won ma fun awon ti o ba ni fe lati ri wa leyin ti a ba pari adura ebi fura mi ma joko a ma se cancel fun yin wa ma so gbogbo nkan to ba wa ki n se agbara mi o pelu agbara olorun gbogbo to ba wa la ma so fun e wo ko lo ma so nkan to ba wa awa la ma so fun e wa mo boya o wa ba olorun abi o wa ba olorun wa mo ko boya wo le isu wa nbi kan a o lagbara olorun lo lagbara tori na te ba wa olorun a da si oraye yi bo se ni atokun
0: e se baba e wa fi ara balẹ lale toni e pe number yin fun itoni ati adura
1: number wa oni 090 28 242487 090
0: e mai ti ma pe wa bayi bi baba se pe number yen bi baba se pe number yen e mai ti ma pe wa bayi nitori wi pe e ti mo wi pe e ma pe wa e ma pe number yen bayi
1: 090 28 242487 then ele to je gbaju gbaja number wa 080 35 24 8215 080 35 24 8215
0: e se baba ojo ni

0: awolu solu dero pese.
1: Honorables, nisa yi ti o gbogbo yara bi asa o rorun lati padanu ajose re pelu awon eniyan to se pataki si o idire ti trofilaga se se agbekale eto asopo fun awon honorables sawari awon honorables e lojobo Thursday o je ami fara energy ipe lati jo gbe trophy premium laga kan soke kasi se pekin re ki ara wa lekan si nitori laarin gbogbo re awon honorables a ma duro gbon leyin ara wa sawari awon honorables e lojobo Thursday ose yi trophy premium laga otiti apon fun awon akoko owo ki se fun en ti ko ti pe odun meji di logun o.

honorable nisa yi ti ohun gbogbo yara bi asa o rorun lati padanu ajose re pelu awon eniyan to se pataki si o idire ti trophy laga se se agbekale eto asopo fun awon honorable sawari awon honorables e lojo bo thursday o je ami fara energy ipe lati jo gbe trophy premium laga kan soke ka si se pepin re ki ara wa lekan si nitori laarin gbogbo re awon honorables a ma duro gbon leyin ara wa sawari awon honorables e lojo bo thursday ose yi trophy premium laga otiti apon fun awon akoko owo ki se fun en ti ko ti pe odun 18 o.

Honorables, ni sa yi ti o gbogbo yara bi asa o rorun lati padanu ajose re pelu awon eniyan to se pataki si o idire ti trophy laga se se agbekale eto asopo fun awon honorables sawari awon honorables e lojobo Thursday o je ami fara energy ipe lati jo gbe trophy premium laga kan soke ka si se pekin re ki ara wa lekan si nitori laarin gbogbo re awon honorables a ma duro gbon leyin ara wa sawari awon honorables e lojobo Thursday ose yi trophy premium laga otiti apon fun awon akoko owo ki se fun en ti ko ti pe odun meji di logun o. We'll be right back.